0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Save-save pakasayahang picture nga friend naman mo kutob. I-delete na, oy! Why? Hala no!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
5: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
6: Kamuba na sayod ng Melven Food Supplements Distributor. Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal. Sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Lamian, masustansyang kape. Pito Pito Mineral Eye Drops. Pito Pito Liniment Oil. Ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers, huwag kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat!

0: kinasingkasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 854 96

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, the sound trip.
2: Ang lupet.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Alang sa mga nagbantay sa ilang kidney health, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay herbal support para sa mga kidney wellness o UTI recovery. Suway sab ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang kapeng herbal o organic na makatabang sa abtik nga adlaw. Para sa lawas na mas ligon, Pito Pito Plus 8-in-1 1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika at drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvin Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo nga ang gabon dunay scientific name nga Blumea Balsamifera. Epektibo sa pagtunaw sa bato sa kidney. Mupakunhod sa taas nga hypertension, alibyo sa rayuma, lagnat og sipon, pangontras diarrhea, tubag sa mga dunay UTI, ang dahon sa gabon, kusgan sa antioxidants nga musagang kontra sa cancer, stroke, cardiovascular diseases. Sa matagtumar sa Pito Pito Plus Herbal Capsule, kaayuhan og mga balatian maalibihan. Epektibo sukad kini adto. Organiko, halal certified. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvin Food Supplements Distributor Hotline.
6: Sinili, padilyo ni sila ngaan matanaw. Oo. Kuan mangod sir, kanang kana bitong pito-pito capsules sir. Nindot mangod na sir kay one time bitaw sir nga kana laging na agita sa bukid sir. Trabaho mangita sir no. Alalay mangita sa tong bana.
7: Mm-hmm.
6: Oo, nya de kaysa sir nga parting daghana gyud akong labhanan sir ba nya. Moto nga hapit ko na ala unahan tuglaba ang kuan lang pud ako kay naligo ko pagkahom maglaba sir.
7: Mm-hmm.
6: Sus karon sir pagkatulog na ako pagka alas 6 kay mamata naman kuan na alas sir kay dili naman ko makatindog sakit ako mga likod awak o unya kuan na kanang paglisod ako pang-alsa sa ko ang bukton kuno nga man intaw ni ay panuhot man siguro ni unsa ba ni ay ya moto gi ngamang ko istak di dana sir kay di man jud ko pawala na niinom ko sir og duha ka kapsula wa pa koy pamahaw sir.
7: Mm.
6: Inom ko dayon pagkauman pagpaniud to inom na pod ko girelax dito na ko one day sir nya andun pagkagabi last na kong inom rag okay naman jud pagkaugma okay na nawala na gid akong gibati sir.
7: Ma'am, unsa may ikatambag sa tuang mga igsoon katong wala pa nagainom og pito-pito capsule?
6: Ang ako ikaingon sa mga katawhan karon labi na gyud hago sa trabaho ayaw gyud mogduha-duha paggamit jud sa pito-pito capsule kay dili gyud ingon nga binuang ni nga nana mga himo-himo lang istorya tinud-anay gyud ni labi nag sakit ang inyong gibati, pwede ninyo na dubli-dublihon o ginom, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa hapon, dili po dyan ni magkadaot kay herbal ramani. O nya, epektibo dyan kayo, mawala dyan ang inyong hanggipamati ng sakit sa panglawas. Labi na dyan ng sakit sa ulo, ng mura dyan kag malipong, tulayi dyan ninyo ang pito-pito capsule kay nindot dyan kayo ni sa inyong panglawas. Kanaragid ako ni kasulti, ayaw ginmugduha-duha sa paggamit ani. Okay, sir. Salamat kayo, sir.
7: Thank you very much.
8: Ma'am, good morning.
9: Morning po.
8: Oo, taga-asa ni Palihog?
9: Taga Kiamba, Sarangani Province. Andito kami ngayon sa Panglao, Bohol.
8: Ah, okay, sa Panglao, Bohol.
9: Sa Bohol man ang wister ko, sir.
8: Ah, okay. Kumpletong pangalan ni mo, ma'am. Kaya aron isuwat ako diri, ma'am, aron mag-apil ka sa raffle.
9: Evelyn Almuete Los Poc.
8: Ah, okay. Pinala may edad ni ma'am?
9: 73 po.
8: Uy, abi na ko og 45 pa yung tingog.
9: Ang mister ko is 77 po.
8: Ah, okay, 77.
9: Opo, yun ang stroke po.
8: So, mo ay gigamit si mong bana karon, si mong mister, ang pito-pito capsule.
9: Inlog ka, 20 ka capsule. Na-alivyo ba? Pero, na-continue lagi, sir. Kaya ang cash, wala.
8: Okay. So atong balikan, katong time nga nag-inom siya o pito-pito capsule, unsa may nabatyagan nino sa diha nagka-inom siya?
9: Observeran ako, sir. Maayo na iyang tulog. Dili na siya pirmi nagabangon-bangon o magabi eh.
8: Pila naman nila katuig ng iyahang stroke, ma'am?
9: Nung 2025. kuantong bulan. Basta mag 6 months na siya, sir.
8: Ah, okay. Sige, sige. Ipadayon lang ang pag-inom sa pito-pito capsule baka lugar mo. Pwede ninyo twice a day, pwede ba 3 times a day. Aron nga tuloy-tuloy ang kayuhan o kausaban sa iyang gibatis kalawasan, ma'am.
9: Opo.
8: Ah, ah. Sige, ma'am. Kining unsa may imuhang ika-istorya sa mga tao pod karon, ma'am, mga dunay mga gibatis kalawasan. Agdaha sila palihog, ma'am. Kami-inom sila.
9: Dahan ako sila kay maski 20 kakapsul lang na inom sa akong bana na ay alibyo nga naimo. So kung kuan, istingan ninyo mag-inom kay kuan yun. Okay na okay.
8: Yes, salamat kayo ma'am ha.
9: Opo.
8: Kanunay mo naminaw diyan sa Panglabuhol?
9: Opo. Nagpag-abot na mo dire sir. Di man ko mahilig kayo magtanaw ng TV. Malit ko gradyo nga gamay.
8: Hmm.
9: Pag-abri na ako, ikaw man akong nakunan sa FM. Ingong, kada adlaw na naminaw ko, sir, kay ganahan ko kay makahawala sa stress ba?
8: Wow. Salamat kay si Ginoo. Okay. Salamat kayo, ma'am. God bless you, ma'am.
9: Thank you po. God bless you.
8: You're welcome.

0: pa.
1: Igama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilang ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
3: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
4: Yahoo!

0: Mayong adlaw sa inyong tanan. Welcome dire sa to ang panag-uban ni ining programang Gulong Dampalat. Kauban si DJ Unyok dang bayan mga kahigalaan. Ana po si Unyok magig-uban-uban ninyo ning adlaw ng Sabado. August 29, 2026. Maragingon mga higalay nga 2 days to go na lang September na. Unta grasyahan ta mga higala ning bulan sa September. Ruwa pamampun matapos ang August. Basin di ay di pa matapos ang August de maabot grasya mga higala. Deje, di good, di jo gracia, murag, disgracia. Simba ko, Roy, oy. Dili literal nga disgracia, ha? Disgracia sa mga, probisan pa man, unog mga pagsulay, gracia gihapon, oy. Dili purkit mga palanggawa, kay nadawat karumbulana, kanang imong ginhawa, kanang imong kinabuhi, inyo dako na kayo ng gracia. Mga Egson, padayon ta, diri sa tuam paraguuban, nining tulumanong Gulong Dampalat with your DJ Unyok ng bayan. Kumusta kamuntanan? Kumusta, kumusta mga taga Mindanao? Labi na po mga higala sa mga taga Camiguin Island, mga taga Zamboanga del Sur, mga taga Misamis Oriental, labi na po sa mga taga-Bukidnon o sa Cotabato Province. Ingon manusab sa Davao Region, Agusan del Sur o sa Surigao del Sur. Shout out sa inyong tanan! Ni Anapod si DJ ng Bayan, DJ Unyok sa inyong mga radio. Makig-uban-uban ka ninyo. Katawa oras lola o, bisag kita ng lagos. Ay mga taga Mindanao, asa mo na pitaminaw, pag-text mo sa ko, ayaw mo ka-uaw di ha. So kung ma-uaw mo, ma-uaw sa ko, wana, puro na tamang ki-uaw na ni. Pag-text mo sa ko, ha, kung naminaw mo, dire lang sa tuang hotline, 0962-239-3505. Mauna ang ato ang hotline. Hotline na ito na mga higala ha. Subusa, kamundiha, kung sa pag-ipaabot ninyo, pag-text na mo, pag-attendance na mo. Naunsa dahil mo. Anong di mo mag-attendance na ho? Attendance na mo. Lunes na kumuhatag o pa-free Gcash ha? Kay Lunes pang atong sweldo. August 31 pamanpon sa Lunes, di ba? Okay, alang sa mga taga Mindanao. Sa gihapon, ang atong tigmo, wa pa gud maansiran. Dagar ra ba nagtubag dire sa Mindanao nga murag duol gud kay premyo. Duol kay premyo inyong tubag ba. Ayaw tong tubag nga layo kay premyo, dapat magtubag mo ang premyo duol kay inyong tubag. Kinahanglan nga inyo na kining mahawiran. Kay hasta ng duula ang premyo sa inyong tubag. Nagsunod-sunod pero dili magsultianay. Dili, hindi mo. Nagsunod-sunod pero dili magkitaay. magsagubangay pero dili magsultianay. Onsa man mga tatay og mga nanay.
1: DJ, pwede ba DJ? Kakinig akong apo nga dalaga. Bailuin na lang itigmo, DJ, kay maldita mangkaayo din. Bailuin itigmo!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Emelinda Balos, galang sa bangkeruhan. I need that to shame nun. Baka tulog kag maayo. Lami imong tulog ba? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas yung kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum si mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na ka. Dili ka ba tiyo nagutom ba? Epektibo, barato po.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po naman. Bili namin ng problema sa barley.
2: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Abdul Yaquit Mingao, 71 years old. Dugay na ko aning Magnum C. Dili ka kapuyon kanang magkapi, kapi mi primero ato sa una kapsulo kapi. Karon nagkapi na lang yun mi niya. Digyud mi kapuyon hangtod maghapon ang among trabaho. Kani gyud ang Magnum C kay among gikuan og daghan pug ko pasalamat ani epektibo gyud ang Magnum C.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy, Umed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy, ug sa Villa Cananga or Villin Pharmacy.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Bikay Kinada nagpuyo sa Purok Uno, Tulosa. Ang akong gika-istorya ng Magnum C, ganahan ako mo inom kay naayon sa akong sakit. Marag na yung ubos-ubos na akong sugar.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-Magnum C ako, normal ako dugo, 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, kundi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Turil, Pearl Drug, Santa Ana Drug, Tesco Drug, Wise Buy Pharmacy, OTC Pharmacy, Royal Care Pharmacy, AJ Healthcare Pharmacy, Golden Drug Store, L2 Pharmacy, Qualimed, ug JK Minimart.
8: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Libungan North Cotabato, Curewise Pharmacy, Farmacia NECA, HCCC Pharmacy, sa President Rojas, DLive Care Pharmacy, sa Carmen North Cotabato, Jens Pharmacy, Pets Drug Store, ug Sutelco Pharmacy.
9: Dagan kaayo ka
1: karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending lang asunog nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dilita ng whitening kay save o bilita ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
9: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
10: Love, sex, marriage, and career. Love.
11: Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
12: Sigurado ka?
10: Sex.
12: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
11: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
12: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, sex, marriage, and career by Captain Jake.
11: Yes, natawad. Thank you sa trabaho.
10: Love, sex, marriage, and career.

0: Courage and Career. Di na mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Rosita Bondok, kami puro Magnum C ang pagkape namin buntag, sir. Wala namin dalala ng kopon dyan. Kaya pati yung anak kong farmer, gustong-gusto niya, talagang Magnum C. Ang binibili namin, tag-isang pack, maganda yun, maganda, makakon sa kusok, epektibo, brato.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Silvestra Dida, taga Quezon, 49 akong edad. Mga 1 month naman ko nagamit ani niya. Nigaan akong mga tail, kaya akong tail na morot na ni Maragatitis ba. Naulian ko sa Magnum C, gaan akong lawas na. Diabetic food ko, wala ko nino magtambal, kaya mga akong malipong. Niya akong ginom, kato na lang yung Magnum C nga herbal capsule na gaan akong paminaw.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Quezon, Bukidnon, Med-A Pharmacy, Immaculate Pharmacy, Egang Pharmacy, o Bufarco Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Be, tilawan ko. Lami si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
5: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabihin ni rekomenda sa kung mga kaubas trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Matanao, Davao del Sur, Mirna Drug Store, Butika Duldulao, Merce Pharmacy, Samalalag, RLC Pharmacy, og MB Pharmacy, og sa sulup Davao del Sur, ND Drug.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Wala si Mami Lucky, ako na lang sab-usa. Ako po si Captain Jake, mga kaibigan. Makasama po ng dalawang oras, 1 down to 3 p.m. Ayan. Oh, simulan na naman natin ang ating araw, panibagong araw. And ang kanindot pag kay natunong po yung sweldo. Alami, uy. Pero sa mo ang employer sweldo na sa FDI. Pero kung empleyado ka, yehey! Sweldo na! Pero sa mga negosyante, mag-una-una na po na kung saan na ito niya. Ting sweldo naman po. Doon sa may asa mo tamang itagkwarta yung sweldo. Ano rin na, no? Anyway, balanse-balanse rin ang kinabuhi. I just hope lang kanang kuan pagka tumatanggap tayo ng sahod. Sana po, suklian niyo po ng kabutihan rin ng mga pinaglilingkuran po natin. Hindi po biro, mga kaibigan, ng ma-survive or kanabitong ang ato ang negosyo nasa survival mode dayon o nasa survival mode kanunay. Ayan. Labi na sa panahon karon, crisis po, mga kaibigan. Very challenging time for the business people na i-survive ang ilang mga negosyo. Kaya kanunay nasa unahon na sa mga negosyante, paano i-sustain ang business, paano makabayad o renta, bayarin sa kuryente, mga tax dues, mga bayarin sa gobyerno, kanang isa na diha sa mga obligations sa mga kaning mga employer, kaning imuhang SSS, kasi ang SSS mga I think 50-50 na siya. 50% coming from the employee and 50% at I think dili ka lang ko kayo sigurado kaya di kayo ko na maguna sa muhang admin work maguna siya. So I think 50-50 na, and then 50% contribution coming from the employer. So can you imagine, halimbawa na kay mga 20 ka empleyado, halimbawa lang ha, 20 ka empleyado ang katungaan na obligation na sa employer, inana na sa kabugat. Niya kung na SSS, dili na mahimo nga walay PhilHealth o wala po'y pag-ibig. Just so you know lang ba, kaibaw lang yun mo nga, unsay stance, unsay ka business people or person, o sa business side po ni siyang aspect. Bugat na siya, nga naman, dili pwede nga pagka nagbayad o SSS, dili na musabay ang pag-ibig o ang PhilHealth. Then ang PhilHealth ata is 60-40, mga kaibigan. Ang 60% coming from the employer and 40% coming from the employee. So bugat, mas bugat tong PhilHealth niya. Obligation na kanunay, every month na mga kaigsunan. Yung muna ay ginagukod permitting na bayaran sa Osaka kumpanya. Oh, so sana malinaw po yan. Sana pagka tumatanggap tayo ng sahod, andun yung gratitude sa puso. Pagka tumatanggap ng sahod, andun yung pagiging grateful ba? Ay, salamat, nakasweldo paghihapon namong kumpanya. Dili tong, dito mo trabaho tarong, total, madawat mo tag-sweldo. Dili tana, eh. Napunsa, ayaw kayo mapiktuhan ka. Can you imagine, mga kaibigan, kung usa ka bugat na sa usa ka, ako lang i-share ha, so that kung mga empleyado nga naminaw karon, nakakaroon sa usa ka karinderya ba karon, sa usa ka establishment ba karon, at least kahibawa mo ba sa business side. Ayan, pero kahibawa mo, in behalf sa inyong mga employer, ako na musulti sa inyo ha. So that kayo, say, di man na masulti sa employer ko, di man na masulti sa inyong amo. Ang inyo naman kita sa inyong amo, kanang masuko lang siya, mas-stress. Kanang masuko lang, masingkahan ka, saputon siya. Pero wala niya nakita unsa kabugat ang burden nga gi-carry sa usa ka employer, kanang inyong boss. Wala mo kahibaw sa ikabugat sa burden nga gina-carry niya on a daily basis. Ayan, daghan sa obligation, wala mo kahibaw. Kung 20 mo ka-empleyado sa kumpanya, 20 po na kabuo ka-participasyon niya kung mabayad sa PhilHealth, mabayad sa SSS, mabayad pa yun na sa pag-ibig niya. Dili lang na maodi ha, nagtuyok ang monthly obligation sa ka-employer. Ang usa ka-employer, doon na po na siya obligation, labi na sa mga sa BIR, ayan, o tax due. O pailabot niya, mga bayarin sa kuryente, mga office nga, mga rentals, ayun. Daghan pa na, so bugat kayo na siya. So, ibig sabihin lang po mga kaibigan, kapag ka nagtatrabaho, tumatanggap ng sahod, pagpasalamat, higit sa lahat sa Panginoong Diyos. Bakit? At least meron ka pang tinatanggap na sahod. Sa likod ng crisis, o sa likod ng crisis ngayon sa mundo, mga kaibigan, meron ka pang employer, may kumpanya ka pa na nagsusustain ang negosyo, meron pang kumpanyang nagsasahod. Yan. So, sumasahod ka pa rin. Ayun. So, ibig sabihin, maging grateful lang, magpagpasalamat. Suklian po ng kabutihan, mga kaibigan. Suklian nyo po ng kasipagan yung inyong pinaglilingkuran. No? Kung anong kumpanya ka man ngayon, suklian ng kabutihan, suklian ng suklian ng kabutihan. At hindi lamang yung kabutihan, yung kasipagan, yun ang pinakamalaga. At suklian po higit sa lahat ito, malasakit, kasi hindi lahat po nagmamalasakit. Yan. Ulitin po natin, mga empleyado, suklian po ninyo ng malasakit, kabutihan, kasipagan. Yan. Hindi po lahat ng empleyado may malasakit, at hindi rin po lahat ng mga empleyado may kasipagan. Okay na sa ilaha, basta kayo mudawat na kung sweldo. Mali po yung mindset na yun, mga kaibigan. Kapag gumagawa ka ng buong makakaya, mga kaibigan, i-reward ka ng panahon. Hindi ka man i-reward ng kumpanya kung halimbawa man hindi nakita ang effort mo, kung talagang nag-e-effort ka. Kung hindi man nakita ng kumpanya, i-reward ka ng langit, maniwala ka. Bisan asa man ka mo abot aning kalubutan, na basta maayo ka mo trabaho, di yung kalikayans grasya. Matingala ka na lang, bisan asa ka maabot, naagi yung pirming grasya, doon nag yung mga tao nga muhatag og opportunity sa imo. Kana kung maayo ka. Maayo batasan, kugihan, buutan, kana mutuman, kana mapagmalasakit. Yung mga qualities na ganyan, mga kaibigan, nindot kay nabisan asa ka maabot aning kalibutan, na dunay kanunay grasya, opportunity nga naman kana mangod nga paghatag o kanang kana mangod nga mga qualities, dili mangod tanan naa ana, pero pwede rang tun-an. Mas maayo kung tun-an, kung dili nanay mo kinaiya, mas magaling, mas maganda kung tun-an, pag-aaralan, sundugon tong mga maayo nga gawi. Nga naman, kung sa ganun paraan, nakakatulong ka sa kumpanya mo, nakakasustain ng kumpanya mo, nakakasustain ng kumpanya mo, meron kang sahod tuwing 15 and 30. At yung sahod na yan, yan ang disente na pamamaraan para mapakain mo ng maayos ang iyong pamilya. Ayun. Huwag niyo kalimutan yan, ha? Pinapakain mo sa kumpanya o pinapakain mo mula sa kumpanya papunta sa inyong hapagkainan, disente, maayos, hindi nakaw, hindi galing sa pagbinuang, sa isig paingon. Maayos, napapakain mo ng payapa, namumuhay kayo ng payapa. Kung kumpiyansa ka, dahil pinakakain mo ng maayos ang kumpanya, pinakakain mo ng mula sa kabutihan ang iyong pamilya, makakaasa ka magiging maayos, payapa. Magpunsama ng fried chicken kung gikan mas daotan ni muhang pangita. Why silbi? Abi lang ninyo na isilbi. Pero hindi po magtatagal ang mga ganong grasya. Hindi man yun na grasya, disgrasya man na siya. Kanang gikan sa binuang kwarta nila eh. Di na magdugay, abi lang ninyo, lami na siya. Kanang magbinuang ka, mangilad ka. Di gina siya pang taas o pang long term. Short lang yung gay na siya. Mga nagisulat sa Biblia eh. Ayaw kaingitan ng mga kwarta nga gikan sa dili maayo. Kay dili na siya pang long last. Di na siya pang long term. Ayun. Anyway, magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan. Nawa po, may napulot na naman kayong aral. Hindod na nga sumbanan ako. Empleyado ka ngayon? Ay nako. Gawin mo ang buong mong makakaya. Gaya po na nakasulat sa Biblia. Gawin mo ang iyong makakaya na parang sa Diyos ka naglilingkod. Kung kanang kanabitaw pagbuhat og maayo, dili lang kay tungod ng empleyado ka buhatas, sa tungod kay nayon Ginoo nga nagtan-aw sa imo, ha. Ana ba? Nagbuhat kag maayo, nagsipag ka, nagkugi ka. Dili lang kay gusto nimo magpabilib sa imong boss. Ayaw buhatas sa tungod kay dunay Ginoo nga galantaw sa imo, ha. Rest assured na kapag maayos mo ginagawa ang mga bagay, i-reward ka ng Panginoon. Kay bisan asa gani ka maabot aning kalibutan, na di gyud ka magkuwang, perminti ka gyud abunda, kay ngano man maayong tao ka man. Ayon. Sana ganun po, mga kaibigan, ang tamang mentalidad, ha. Kung empleyado nakakatagap ng sahod, ma'am, salamat po, ma'am. Kahit konting text lang, mga kaibigan. Simpleng text lang yan. Kahit hindi mag-reply ang boss mo, pasalamatan mo lang. Masarap sa pakiramdam yan bilang boss. Sir, pasensya po, ha. Kung hindi man ako minsan nakaka... Pasensya na po kapag nagdulot ako ng sakit ng ulo mo. Pero sir, salamat po sa sahod. Ay, naku, kalamian ang feeling. Kahit hindi mag-reply yan, tuwang-tuwa ang boss mo kapag minessage mo ng ganyan. Mararamdaman niya yan. Salamat sir, ha. sa kahit papaano po sir, nakakasustain tayo. Mula po dito sa sahod na kinikita ko, napapakain ko po ng maayos ang pamilya ko. Ayan, oh, sana po, maayos tayo dyan mga kaibigan. Anyway, simula na natin ang programa po. Ang programang ito mga kaibigan ay hatid sa inyo ng Magnum C. Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee. Sa mga mahilig sa kape, ito po yung mga kape natin. May herbal coffee na ang ingredients po ay mangustin para sa mga bukol, balungay, para sa resistensya. Kung barley naman, pang cleansing, pang detox. Kung naghahanap kayo ng kape, pang cleansing, pang detox, pang limpios tinae, Magnum C Barley Coffee. Makapalit mo sa mga nagkadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Magnum C Barley Coffee. Kung haplas ang istoryahan, naasabtay haplas. Magnum C Herbal Massage Gel. Doon ay panuhod, pamaol, adto lang sa butika. Pag adto ni mo sa butika, pangitalang, namoy haplas sa Magnum C. Naana, daghang kay haplas, napagay may vapor rub. Napa may rub katong pang pingot sa ilong. Naapod, napaganit ay produkto nga Magnum C nga para sa kabuhi. Kanang kabuhiyon ka, mubiyahi ka, Magnum C Refreshing Oil. Kompleto na, kompleto. Anyway, padayon ta sa doon programa. Sa pagpapatuloy po natin, napakaganda ng kwento ngayong araw mga kaibigan. Love story ang kwento natin ngayong araw sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and Career. Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Ito na po ang atuwa mga naninas na programa, si Mami Pearl, nakaantabay sa programa natin, si Nanay Flor Flores. Nanay Flor, salamat po sa pagpaminaw. Kumusta naman ka diya sa Bislig? Solo flight sa inyong kapitang karon kay si Mami Lucky Tuapa sa Kuan. Napay kakulian. Busy kayo niyong Mami Lucky. I-comment lamang po mga kaibigan, meron akong pinost dyan sa ating FB page kung kayo po ay nakikinig. Pangitalang ang Captain Jake and Mami Lucky na page. Tapos na ako i-post niya, i-comment lang, taga saan kayo, ano bang pinakikinggan niyo, anong radio station, para mabasa namin yung mga greetings. Ayan, gaya po nila, Mami Pearl, pinakaunang nag-comment, tapos si Nanay Flor Flores, ang pinakaunang nag-comment. Ayan, o, ito yung mga nag-comment sa atin sa Facebook. At ito pa mga kaibigan, nakantamay po sa programa natin si Nanay Bird, Tati Boyet, si Christy Lou from Chinchang ng Banga, South Cotabato. Yan, salamat po sa inyong pagpaminaw. And aminaw po sa itong programa si Tatay Amado Lagura ng Tandag City. Lagi po nakikinig sa inyong programa, Kapitan. Salamat po sa inyo. Si Nanay Lani Plaza, maraming salamat po Nanay Lani diha sa Bislig City. Sa lahat po naman nakaantabay dyan, Nanay Lolita Go, Nanay Inday Amaro, kumusta naman mo sa Bislig City? Nanay Elsa Narkit, kumusta naman mo? Naminaw sa itong programa ang mga taga Alameda, North Cotabato. Salamat po sa inyong pakikinig. Si Dado ng Alameda, North Cotabato. Salamat po sa laging pakikinig. And si Nanay Nelly. Salamat po sa inyong pagpaminaw diyan sa San Francisco, Agusan del Sur. Nanay Nelly, Nanay Nora, Valentina Alvarez, Nanay Erlinda Bacol. Kumusta na po? Kumusta na? Salamat po sa inyo dyan. Kunakay number sa kwa nanay ni Erlinda Bacol. I-PM ko rago gunay. Kumusta ha rago? Magkumusta ha rago tando hanay. Si Kuan, si Ira Abdullah Abdul, ba't walang live? Solo flight yung kapitan, mahinang internet, kaya walang live. Happy Friday, Nanay Mila. Napadala na po imong nadaugan, Nanay Mila, ha. Hulat-hulata lang gamay diha niya. Ugnay manawag sa imo, Nanay Mila Istal. Tubaga na ninyo ha, kay rider na, unay rider nga musuroy sa inyo, manawag mo na. Kung di mo makatubag, ibalik raman na rin sa mga niya, costly raman kayo na, kay kami mubayad sa back and forth nila. Oh, si Zekia Jane, maraming salamat po sa inyo, ng Tulunan, North Cotabato. Salamat po, Nanay Neneng ng Tandag City, nakantabay po lagi sa ating programa. Salamat po ng marami sa inyong lahat dyan. Oh, sino pa ba mga nag-comment dito? Pwede niyo rin po ang i-text mga kaibigan, 0933-812-5818. Yan po ang text line. 0933-812-5818. Yan po ang ating text line. Ayan, si Ma'am Dai Chavez, maraming salamat. Happy blessed day sa tanan nga nagbaminas ng programa. Salamat po sa inyo. Si Ross Milin Sabalo, Maing Adlao, Kabidain, Ma'am Milaki, dito ako nagpaminaw kay Nadaot. Nadaot ilang radyo. Ayan. Taga Rosario, Agusan del Sur. Salamat po sa inyong pakikinig. Mga taga Rosario, Surigao, Surigao, Agusan del Sur area. Thank you po sa inyong pakikinig. Yan si Nanay Nelly, namina agad sa karong kanina. Sa salamat, Kapitan. Yan. Salamat po, Nay, sa pakikinig po lagi. Pwede nyo kaming i-follow sa Facebook, pangitala ang Captain Jake and Mommy Lucky na page. Saan po makakabili ng Magnum C sa Davao City? HB1 Pharmacy, Rojon Pharmacy, makapalit mo. Sa Tagum, nasa Perpetual Pharmacy, Dorin's Pharmacy, Jolly Pharmacy, Bonifacio Drug, and tama ba? Perpetual Pharmacy. Ayan, diya sa Tagum City. New Market Pharmacy sa Tagum, makapalit mo diya. Treason Drug Store, makapalit mo sa Tagum City. And sa Davao, halos na rin po butika. Suiho, Amesco Drug, Tesco Drug, Telton Drug, makapalit mo. Wise Buy Pharmacy sa Turil. Bisan asa man sa Davao City, sa mga butika, meron ng Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, mga pinaman lang kakatunang Magnum C. Epektibo na, barato pa. Sa Davao de Oro, makapalit po sa Cyber Drug. Ayan, diha sa Labunturan. Sa 5R Pharmacy, makapalit mo diha. Sa Mawab, makapalit po mo diha sa 5th Pharmacy. Ayan, daghan po ng utanas mga taga-Mawab. 5th Pharmacy, makapalit mo. Gandang hapon, gabi daw, naminaw, may dirisan na bunturan. Kao ba ng ako mga anak, si Abigail, si Isabel, o si Bunso? Harry. Ayan, salamat po sa inyo. Ayan. Thank you si Jesso Albarrico. Kung mama nga taga Lapu-Lapu, Mako, Davao de Oro. Mga taga Mako, nga namina sa programa, salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat dyan. Sa itong mga inahandi ang ating paminaw sa itong programa, pwede nyo kaming i-follow sa Facebook ha, pangitalang ang Captain Jake and Mommy Lucky na page. Pag nakita ninyo, i-click lang ang follow, tas comment na lamang mo diha. Comment mo diha sa akong i-post para mabasa po na ako, ah, naminaw din si ganito, ganyan. O, di ba? O, si... kadali lang ha. Salamat po sa pagpaminaw. Sheila Miranda, thank you po. Si Bings Kiana, si Deep Pitalio, ayan, si Ging Bitwanon, ayan, salamat Ging Bitwanon, maraming salamat. Nanay Linida Haguriles ng Coronadal, salamat po sa inyo. Nanay Linida Haguriles ng Coronadal, maraming salamat. Nanay Cristita Ormilio, lagi nakanta pa sa programa natin. Si Nanay Cristita Ormilio at saka si Nick Pilarco. Hey Nick! Ng Kidapawan City. Salamat. Si Ann Aguirre, maraming salamat din po. Si Marjun Abilianeri, maraming salamat din po sa pagpaminaw. Sino pa ba? Naubos ko na ba? I think naubos ko na. Saglit lang. Singit ko lang to. Singit lang ha. Si Mimi, ayan, maraming salamat. Greet ko naman po si Mama Inday nga kapaminaw sa Mabuhay Laak. O mga taga-laak nga namina sa programa, salamat po sa inyo. Mga taga-barangay Mabuhay, Asunsyon, bisan asa man ka sa Laak, sa Maragusan, na ay mga Magnum si sa inyong mga butika, Maragusan, Laak, available po ang Magnum si sa inyong mga lugar. Ito na po ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Pakinggan po natin sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
1: Love, Sex, Marriage, and Career.

Tinje. Unang-una po sa lahat, Kapitan, ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw kay Mommy Lucky at sa lahat po ng mga tagapakinig. Isa lamang po ang dahilan kung bakit ako nag-share sa inyo ng aking istorya. Gusto ko lamang din pong ipaalam, lalong-lalo na sa mga babaeng nakikinig, na hindi kailangang makulong sa isang relasyon, lalong-lalo na kapag ang relasyon ay wala ng patutunguhan. Ganyan po kasi ang aking karanasan, Kapitan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Abigail. Nagkakilala kami ng aking naging asawa na itago na lamang po natin sa pangalang Carlo. Nagkakilala kami noong mga panahon kung kailan nauso ang Facebook, kung kailan nauso ang pakikipag-chat. Sa mga panahong yung Kapitan ay bago lamang o bago ako kakagraduate ko pamalamang o kapalamang noong mga panahong yun. Gaya rin po ng karamihan sa mga panahong yung Kapitan ay talagang nanibago ako sa social media. Para bang ang lahat ay gusto mong makausap. Chat dito, chat doon. At aaminin ko sa inyo, Kapitan, napakarami kong naging ka-chatmate noon, pero naiiba si Carlo nung makilala ko sa social media. Siya lamang yung consistent sa pakikipag-usap sa akin. Nung mga panahon din yon ay hindi pa ako seryoso, Kapitan, sa buhay. Hindi pa ako seryoso sa pakikipagrelasyon. Bata pa ako noon at kakagraduate ko pa lamang. 22 years old pa lamang ako noon. Dahil nga consistent si Carlo at magkausap kaming madalas sa social media, dumating sa puntong nakakasawa rin ang makipag-usap sa maraming lalaki. Kaya nasabi kong dito na lamang ako magbigay ng panahon sa isang taong consistent, sa isang taong may pakialam sa akin, sa isang taong laging nagtatanong kung okay lang ba ako. Simula nung magkausap kami ni Carlo, Kapitan, ay binuhos ko na sa kanyang aking atensyon at ang aking panahon bilang isang kaibigan. Nung magkakilala kami, nalaman kong taga Laguna pala siya, habang ako naman ay nasa Davao City. Mas lalo ako na-excite dahil hindi lamang sa itsura, hindi lamang sa kung ano ang pagkataon niya sa social media, na-excite ako kung ano kaya ang meron sa taong ito kapag nakita kami ng personal. Yung tipong kahit nakikita mo man siya sa isang larawang Kapitan, pero pakiramdam ko pa rin, mas masarap pa rin yung magkita kami ng personal. Hanggang sa itinakda namin ang pagkakataong magkita ng personal, Kapitan, at talagang pinuntahan niya ako sa Davao. Wala siyang kakilala at kahit na anumang kamag-anak sa Davao. Talagang sadya lamang niya. Ang sinadya lamang niya ay ako at gusto lamang niyang makipagkita sa akin. Makipagkita at makipag-usap ng personal. Bagamat nililigawan na niya ako sa Facebook pa lamang o sa pakikipag-chat pa lamang, Kapitan, pero hindi ko naman sineryoso ang kanyang panliligaw sa social media. Hindi rin naman kasi ako ang tipong babaeng madali lamang madadaan o nadadaan sa pakikipag-usap. Gusto ko yung may effort. Gusto ko yung may ginagawa ang lalaki. At napatunayan ko nga po ito, Kapitan, nung pumunta siya ng Davao at mag-usap at nakipagkita siya sa aking mga magulang. Doon, nakumbinsi ako na totoo nga, seryoso nga ang lalaking ito. Mas lumalim ang aming pagkakaunawaan at ang aming pagkakilala sa isa't isa nung magkaroon kami ng isang pag-uusap ng personal. Nagkwento siya tungkol sa kanyang pamilya. Nakilala't na lamang ko rin na dalawa lang pala sila magkakapatid. Ano ang pamumuhay nila sa Laguna? Ano ang profesyon niya?
Nalaman ko na lamang kabita nung magkita kami ng personal. Ang totoong edad niya, ang totoong pangalan niya at pinakita niya ang lahat ng ID niya. Ang sabi niya nga sa akin, biniro pa nga niya ako. Huwag kang matakot, hindi naman ako kidnapper. Para hindi ka matakot, bibigay ko sa iyo yung ID ko. Para makilala mo ako ng lubusan. Nagdala pa nga po siya ng birth certificate, kapitan, para patunayan lamang na hindi siya manlulokong tao. Hindi siya gumagawa o nag-aalias lamang. At gusto niyang patunayan sa akin para daw makuha niya ang tiwala ko na totoo ang kanyang panliligaw sa akin. Sabi ko pa nga sa kanya, oo, kumbinsido na. Naniniwala na ako sa iyo. Lalong-lalo na nung makita ko ang kanyang ID at doon ko pa lamang nalaman, kapitan, na isa na pala siyang engineer. Sino ba naman ang hindi mahuhulog ang loob, kapitan? Bukod sa matangkad, gwapo, ideal man ko talaga. Maputi, mapupungay ang kanyang mga mata. Sino ba naman ang isang babaeng hindi mahuhulog sa kanya, lalong-lalo na't nung malaman mong isa pala siyang engineer? Doon nagsisimula, kapitan, o doon nagsimula ang aming magandang pagtitingin ng dalawa. Ilang araw lamang siya sa Davao pero napakarami na ng aming kwentuhan hanggang sa bumalik na siya ng Laguna. Ipinagpatuloy na lamang namin ang aming pag-uusap ng madalas, kagaya rin po ng dati, yung pakikipag-chat sa araw-araw. Kwentuhan dito, kwentuhan doon, ano ba ang nangyayari sa buong araw namin, sa kanya ko sinasabi ang lahat. Masaya ako sa ganong setup, kapitan. Masaya ako dahil lagi akong nai-excite na makipag-usap sa kanya. Bagamat wala pa naman akong ganong karaming karanasan sa pag-ibig dahil isang beses lamang akong nagkaroon ng boyfriend at hindi pa nagtagal. Tatlong buwan lang kami nung nakaraan kong mga karelasyon, kapitan. O yung naging nakaraan kong karelasyon. Hindi rin kami magkaunawaan noon kaya natapos lamang ng tatlong buwan. Naglaong, kapitan, ay pumasa rin ako sa board exam. Naging registered nurse ako. Ito rin ang bagay kung saan ipinagmamalaki ko rin sa kanya. Masaya rin siya para sa akin. 23 years old na ako noong, kapitan. Halos mag-iisang taon na rin ang aming relasyon sa mga panahong yon nang mag-propose siya sa akin ng kasal. Sa panig ko, kapitan, maging sa aking mga magulang ay walang problema. Ika nga, dalawa lang din naman kami ng aking kapatid na babae. At gusto rin naman ng aking mga magulang, kapitan, na mag-asawa na. Gustong-gusto nilang makita o makakakita ng isang apo. Walang problema sa panig ko. Kaya lamang, doon nagsimulang agam-agam ng aming relasyon noong mga panahong dinalaw ko siya mismo sa Laguna upang makilala ang kanyang mga magulang. Ramdam ko kagad, kapitan, na hindi ako tanggap ng kanyang ina. Yung tipong baliktad. Yung tipong hindi kagaya ng pag-accommodate ng aking mga magulang nung dumalaw sa amin si Carlo. Inalagaan kasi siya ng aking mga magulang, pinapakain, nilulutuan, baliktad nung ako po'y pumunta sa kanila. Halos hindi ko makausap ang kanyang ina. Tanging pagtango, oo, at pagtanong lamang kung saan ako nakatira. Pagtanong lamang ng aking tunay na pangalan. Mga ganong tanong lamang, kapitan, ang ibinato ng kanyang ina sa akin. Hindi ko maramdaman na welcome ako sa kanilang pamilya. Na kinalaunan ay kumpirmado nga po ang lahat ng mga akala ko noon. Sinabi mismo ito ni Carlo sa akin, lalong-lalo na sa mga panahong nagpaalam siya sa kanyang ina, sa kanyang mga magulang, na magpapakasal na siya. Magpapakasal na siya sa akin. Sinabi ni Carlo sa akin, kapitan, na hindi raw pumayag ang kanyang ina. Bakit raw siya nagmamadali? Bata pa raw siya. Marami pang pwedeng mangyari.
Engineer ang profession mo. Ang pangarap doon na kanyang ina ay makapag-abroad siya. Huwag na muna daw mag-asawa, sabi na kanyang ina. Baka daw sa pagmamadali niya, baka magkamali daw siya. Kahit ganun man ang sinabi ng kanyang ina, Kapitan, bagamat merong kirot sa aking puso at merong isang malaking katanungan sa aking isipan, bakit hindi ako nagustuhan ng kanyang ina? Maayos naman akong humarap sa kanila. Wala naman ako ibang negatibong nakikitang mga bagay para hindi ako magustuhan ng kanyang ina. Tinanggap ko na lang ito, Kapitan, at tinanong ko si Carlo kung ano ang plano niya. Ang sabi niya sa akin ay matutuloy ang aming pagpapakasal. Nagkasundo kaming dalawa, Kapitan, na itago ang aming kasal. Pumayag ako sa naging plano ni Carlo at ang sabi niya sa akin ay maninirahan kami ng Cebu. Doon, walang makakakita, walang makakaalam sa amin. Sa panig ng aking mga magulang, kahit saan ako, Kapitan, pinagkakatiwalaan ako ng aking mga magulang.

hindi alam ng kanyang mga magulang. Lumantad lamang ako at humarap lamang ako muli sa kanyang mga magulang nung ako po ay 6 na buwang buntis na. Sa Cebu na kami nanirahan noon at napagpasyahan ni Carlo Kapitan na bumalik na ng Laguna at dinala niya ako. Doon na rin po ako nanganak sa Laguna, Kapitan, at doon ako nanirahan sa lugar nila, sa bahay nila mismo. Hindi maayos ang relasyon namin na kanyang mga magulang. Halos walang imikan. Hanggang sa ako po'y makapanganak. Akala ko nga po, Kapitan, nung ako'y makapanganak na, magbabago rin ang kanilang pakikitungo sa akin. Tinanggap ko na lang kinalauna na baka ganito lamang ang kanilang pag-uugali. Hindi basadong accommodating, walang pakialam, ni halos hindi nga po magawang kargahin ang kanilang apo. Naiintindihan kong hindi sila masaya sa akin. Tanggap ko na lamang yon o tinanggap ko na lamang yon. Tanging ang hinawakan ko na lamang ang aming relasyon ni Carlo at ang kanyang pagpupursigi. Ramdam ko rin naman ang pagmamahal ni Carlo sa akin na bagamat ayaw ng kanyang mga magulang sa akin ay ipinaglaban pa rin niya ako. Hindi naging maganda ang pagsasama namin habang nakatira kami sa kanilang pamamahay. Laging mainitin na ang aming ulo sa paglipas ng panahon na meron na kaming responsibilidad. May mga away na. Namula maliliit na away, Kapitan, hanggang sa lumaki. Tahimik lamang akong tao. Kapag ka meron akong pagtatampo, ang gusto ko lamang ay tahimik. Ayaw kong magsalita at ayaw kong kinukulit ako, Kapitan. At kinalaunan rin ay matatanggal rin naman ang aking sama ng loob. Pero si Carlo hindi ganon ang kanyang pag-uugali. Kapag ka nag-aaway kaming dalawa, gusto niya magkabati kami kaagad. Pagka mainit ang kanyang ulo, agad-agad siyang bumibitaw ng mga masasakit na salita. Masasakit na salita na unti-unting pumapatay sa aking pagmamahal sa kanya. Kailanman hindi ko ito narinig mula sa aking mga magulang. Sa kanya lamang, Kapitan. Gaya na lamang ng tanga ka. Tanga ka kasi. Hindi ka nag-iisip. Sa madalas na pagkakataon ay sinasabi yan ni Carlo sa akin, lalong-lalo na kapag ka nagkakamali ako, yung salitang tanga. Nakalimutan ko rin na minsan na akong may magandang career. Nakalimutan ko na professional rin naman ako. Nakalimutan kong pinag-aral ako ng aking mga magulang. Lumiliit ang tingin ko sa aking sarili nung kami magsama ni Carlo. Nakalimutan na siguro niya ang aming mga pinagdaanan. Kinalaunan kasi parang natangay na siya sa mga panahon kung kailan siya naghahanap buhay para sa aming dalawa na kanyang anak. Naiintindihan ko naman na napapagod siya. Naiintindihan ko ang kanyang init ng ulo. Ang hindi ko lamang maintindihan, Kapitan, yung mga masasakit na salita na unti-unting bumabaon sa aking puso at unti-unting pumapatay sa aming relasyon. Sa mga panahong yon, hindi ko mapigil ang aking sariling makipag-usap sa mga dati kong kaibigan. At aaminin ko sa inyo, binalikan ko ang dating nanligaw sa akin, si Ronnie. Habang nasa Laguna pa ako, Kapitan, lagi kaming nagchat-chat ni Ronnie. Nakikipag-usap ako sa kanya at kumustahan. May asawa rin namang tao si Ronnie. Wala naman akong kahit na anumang plano, Kapitan. Ang sa akin lamang ay maibsan yung lungkot, yung sakit na nararamdaman ko. Baka meron ding maibigay na payo si Ronnie nung mga panahon nakikipag-usap ako sa kanya. Kinalaunan ay gumaan rin naman ang aking kalooban. Madalas kasi akong pinapayuhan ni Ronnie. Kinalaunan ay gumaan din ang aking pakiramdam. Sinubukan ko namang ayusin ang relasyon naming dalawa ng aking asawa. Subalit,

kahit anong pilit kong pag-aayos, Kapitan. Bakit lagi na lamang kaming nag-aaway? Bakit na lamang kahit sa kaunting bagay ay pinag-aawayan namin kaagad? Laging mainitin ang kanyang ulo. Kapag kang meron lamang akong nasasabi na hindi gusto niya o hindi niya nagustuhan, agad-agad siyang nagsasalita ng hindi maganda. Kahit anong pilit ko mang ayusin ang aming relasyon, na minsan umiyak na nga po ako sa kanyang harapan. Ano bang dapat kong gawin? Ano bang dapat kong ipakita sa iyo para maging okay lamang yung pagsasama nating dalawa? Ayaw ko na ng away. Ayaw ko na ng gulo. Ayaw kong magsira tayo bilang pamilya. Lagi niyang ibiniblame sa akin, Kapitan, ang mga pag-aaway. Maraming mga bagay na lagi niyang sinasabi sa akin na kaya daw mainit na kanyang ulo ay dahil raw sa pag-uugali ko, dahil raw sa akin. Hindi ko matanggap yun. Bakit niya madalas sinasabi sa akin na ako ang dahilan ng pag-init na kanyang ulo? Kaya kami nag-aaway dahil ako ang madalas nabidi-blame niya at ako ang madalas na may mali sa aming relasyon. Lagi niyang sinasabi sa akin na ano ang pagkukulang ko. Ngunit hindi man lamang niya matignan, Kapitan, kung ano rin ang pagkukulang niya sa akin. Dumating talaga sa puntong para maiwas ko lamang o para lamang maibsan ang lungkot at sakit na nararamdaman ko, napapadalas ang pag-uusap namin ni Ronnie. Sa kanya ko na ibubuhos ang lahat, maging ang mga panahon na sumama o kapag kasumasama ang aking pakiramdam, sa kanya ako nagsusumbong. Halos magdadalawang oras pa nga po kaming nag-uusap minsan sa cellphone. Hanggang sa mahuli ako ng aking asawang nakikipag-usap sa ibang lalaki. Wala naman siyang makitang kahit na anumang pangit na pag-uusap, Kapitan, o kabastusan. Tanging puro payo o pagpapayo lamang ginagawa ni Ronnie sa akin. Pero ikinagalit niya ito. Bakit raw ako nakikipag-usap sa isang lalaki? Sinabi ko naman sa kanyang wala naman ako ibang intensyon sa pakikipag-usap. Paghingi lamang naman ng payo ang ginagawa ko. Kung nag-uusap man lamang kaming dalawa. Kung nag-uusap man lang kaming dalawa ay dahil yun, gusto kong maibsan ng sama ng loob ko na dapat sana tayong dalawang nag-uusap. Kapag ka ganun ang usapan, Kapitan, nauuwi na kaagad sa pag-aaway. Ayaw niyang makinig sa punto ko. Dumating talaga ako sa panahon kung kailan at saan, Kapitan, na itanong ko sa aking sarili kung bakit ako nagpakasal sa lalaking ito. Dumating ako sa punto ng aking buhay na para bang pinagsisihan ko ang aking naging desisyon na sumama sa kanya. Pumayag akong wag nang magtrabaho para maalagaan ko lamang ang aming anak. Hindi man lamang niya makita ang aking sakripisyo. Dahil ang totoo at kung tutuusin, Kapitan, ay pwede naman ako magtrabaho. Pero mas pinili kong sundin ang kanyang desisyon. Dahil sa mga pag-aaway na hindi na namin maagapan, Kapitan, at talagang naitanong ko sa aking sarili kung ito bang klaseng lalaking ito ang makakasama ko habang buhay, kakayanin ko pa kaya? Ito ba ang tipo ng lalaking gusto kong makasama habang buhay? Kahit kasal kaming dalawa, Kapitan, nagpasya ako sa aking sariling palayain na. Sinabi ko sa aking mismo o sa aking asawa mismo na gusto ko nang putulin ang aming relasyon. Nagulat siya sa aking sinabi, Kapitan, dahil ang akala niya ay hindi ko kayang gawin ang mga ganitong bagay. Ang ganong bagay, akala niya mahal na mahal ko siya. Subalit inamin ko mismo sa kanyang harapan na wala na akong nararamdamang pagmamahal sa kanya. Naubos na ang lahat ng pagmamahal ko at pag-iintindi ko sa kanya. Sinabi niya sa akin baka siguro dahil meron na akong kinakausap na ibang lalaki. Pero sinabi ko sa kanyang oo, baka siguro.
sa halip na ikaw ang dapat umaruga, ikaw ang dapat nakakausap ko dahil ikaw ang asawa ko. Bakit ibang lalaki ang hinahanap-hanap ko? Bakit ibang lalaki ang nagbibigay sa akin ng kampante? Bakit ibang lalaki ang nagbibigay sa akin ng payo? Tinanong ko ang aking sarili kung gusto ba kitang makasama habang buhay. Hindi ko na maramdaman, Carlo, na ikaw pa ang lalaking gusto kong makasama. Hindi na ako masaya. Walang araw na hindi ako umiiyak. Para akong nakakulong sa isang relasyon. Para akong bilanggo sa napakahabang panahon. Pagbigyan mo ako, gusto ko nang umuwi sa amin. Naging matibay ang desisyon ko, Kapitan, na kahit pa lumuhod siya sa aking harapan, kahit pa nagmamakaawa siya sa akin, na pagbigyan ko siyang muli. Subalit, alam ko kung pagbibigyan ko man lang siya, Kapitan, alam kong hindi na pagmamahal ang mamamayani sa aming dalawa. Alam ko na tanging awa na lamang kung sakali man. Sinabi ko sa kanyang, pasensya ka na. Naubos na talaga ako. Ibinigay ko ang lahat. Pinakita ko sa iyo ang lahat ng sakripisyo. Subalit baliwala lamang ang lahat. Ilang beses kitang sinabihan, ilang beses kitang binigyan ng pagkakataon para ayusin natin ang ating relasyon. Pero unti-unti mo akong pinapatay. Unti-unti mong pinapatay ang pagmamahal ko sa'yo. Palayain mo na ako.

Ang totoo, kapitan, sa aking pag-alis, awang-awa ako sa kanya. Sa huling pagkakataon, nakiusap siya sa akin. Hinatid pa niya ako sa airport. Pero wala na talaga akong pagmamahal sa kanya. Hindi ko na kayang makisama pa sa kanya. Kaya mas pinili kong piliin ang aking sarili. Gusto kong bumalik sa dating ako. Wala akong pagsisisihan, kapitan, dahil ibinigay ko naman ang lahat sa kanya. Ang pagmamahal, lahat ng sakripisyo, ibinigay ko sa kanya.

Dinala ko ang aking anak at nagkasundo kaming dalawa na suportahan na lamang niyang pangangailangan ng aking anak. Bagamat single ako, Kapitan, bagamat nakakaramdam ako na may pagkukulang rin naman ako sa aming relasyon, bagamat hinahanap-hanap ko rin yung mga panahong masaya kaming dalawa, pero buo naman ang aking loob. Buo ang aking loob na panindigan kung ano man ang naging desisyon ko. Hindi na ako masaya. Sa pagkakataong ito, mas pinili ko ang aking sarili na palayain at bigyang muli ng pagkakataong sumaya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan, at naway may mapulot kayong aral, lalong-lalo na sa mga babaeng nakikinig na nakulong sa isang relasyon. Sa isang relasyon na napaka-selfish. Nakulong at nabilanggo sa isang pagkakataon na tanging pinanghahawakan lamang salitang asawa, ngunit wala naman sa gawa. Ngunit wala naman sa relasyon. Umaasa ako na balang araw, darating din ang tamang panahon para sa akin. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Abigail.

0: Retro. Di na mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Pureta, Ignoro, Sitio Morales, Central Azurala, South Cotabato. Ang ginagamit ko, Magnum C Capsule kag Magnum C Coffee. Ang ginatumar ko nga capsule, aga kagabi. Ang akon nga ginabatyag, kalimudamo sang una. Daw hindi ako katindog, hindi ako kapagrabaho. Tungod sa Magnum C Capsule kag Magnum C Coffee, tampawan ako. Kaya salamat gid sa Magnum C kag Magnum C Capsule kag Magnum C Coffee. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Esperanza Sultan Kudarat, M&A Drugstore Pharmacy, JLP Pharmacy o 3AP Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Sara Billiard, Poro Kwendi. Karong nakagamit na ko sa Magnum C. Okay, Gesha. Dako, Jukay, kuy, pasalamat, sir. Kaya nga, no, Kwan, dako, Gesha, katabang. Mo na nga, gamintin, Jud.
0: Di na Jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Kulay si George, ang mong trabaho kaning magbuwat sa init o magbantay sa batas trapiko. As permanente kumaloya tungos ka init, pero nakainom ko aning Magnum C Herbal Coffee. Okay, basta pa kong paglawas, di na ko kapuyo na ito maghapon, pagpindo kristalan. Inom na mo Magnum C, kaya mabasko ko ninyo ang paglawas.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy o sa tanang Felcris branch sa Davao.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pa! May kinimata na kapang. Dali pa, mga pinatangduha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, oy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
6: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sa benepisyo rekomenda sa kung mga kaubas trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
2: Ang Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Barley, mapalit sa Roy Plaza sa Valencia o Centro Mall sa Maramag Bukidnon.
8: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save o bili ta ng half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghang magkatanumtom o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, o mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nakaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
2: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
6: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
9: Magnum C, lami kaayo. Orange or pineapple, fruity kaayo. Magnum C.
10: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
11: Ha? Kabuhian mong kuoy.
10: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
11: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
10: Mmm, refreshing lagi.
11: Lami sa paminaw.
10: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
11: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
12: Love, sex, marriage, and career.
13: Ikaw na pala.
12: Love.
14: Andam kong buhato ng tanan para lang sa'yo mo, ha?
15: Sigurado ka?
12: Sex.
15: Ayaw sa. Dilip ko andam. Pasing mabuntis ko.
12: Marriage.
14: Sos na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
15: Natural. Kay sige kag pambabae.
12: And career.
14: Yes, nanawag na kayo sa trabaho.
12: Hisgutan nato ang love, sex, marriage, and career by Cap

0: Marriage and Career. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Kema kalo korok dos kagoyaw bisleg city ang lawas maayo kayo dili kapoy kada adlaw ko si giga kwan anton hapon nya may nang tulog na ko magabi bigtibo nya barato pa kusog na sa tindahan.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, Sainatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Emilin Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nindot ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami ay mong tulog pa na. Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makamawas doon kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka batiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
0: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Ruth Pharmacy, Santa Ana Drug, New Pharmacia Suyo, Telton Drug, Tesco Drug, Value Plus Pharmacy o Go Life Pharma. Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato. Ang Magnum C products mapalit sa Tulunan North Cotabato, Medgris Pharmacy, St. Mary's Pharmacy, John Pharmacy, ug Boras Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Kurok nara anakan 79 years old. Ay high blood, sakit sa tuhod. Nagarang-arang man sa Magnum kape ug kaplas. Magnum C mo akong pirmi kape hon. Ano ka uyan kung Magnum C? Sige ba kung palit mo ba dagan akong basiyo. Epektibo barato.
0: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy o Jomed Pharmacy sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman o WRV Generic Pharmacy.
0: Love, sex, marriage, and career.

0: Marriage and Career.
1: Favorite boy nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Kauban nga po ninyo, kapitan ako po si Captain Jake. Mga kaibigan, salamat po sa pagpaminaw kay Aileen Caniete. Thank you po sa inyo kay Ma'am Ellen Guerrero diha sa may Nabunturan. And si Hadhad, Kaya po pangalan ni Hadhad Butbut. Lain na pangalan eh. Sensya kay Brad Hapro. Tinood mo nga pangalan. Hadhad Butbut. Sama ni si Cristilda Sancouver. Maraming salamat po diha sa Bigo City. Thank you po sa inyo pagpaminaw. Ug si Nanay Luz Viminda di Jesus. Maraming salamat po sa pagpaminaw, Nay. Ug si Wilfredo Hubak. From Buklad. Ayan, si Rosmilin Sabalo. Ayan, thank you po diha sa may taga Rosario, Agusan de Sur. Salamat po sa mga taga Trento. Si Ramon Barilio, nakanta pa sa programa natin. Diyan po sa may Purok Mahayahay, Barangay Dayuan, Dakudaw, Sawata, Davao del Norte. Grabe. Shout out day ko sa Kuwang Mahigagaw, sa Davao City, sila Grace Lagumbay, si Arlene Barkin. O diha sa mga barangay Libuton, sila Kuya Romy Basere o si Ate Minda Bukor. Si Ate Jingjing, naminaw sa sinong programa diha sa Mahayahay. Thank you po sa inyo. Sawata, uy, salamat po sa mga taga-sawata nga naminaw sa programa, ha. Nakapuyo ba ako diha sa linaw sa unang panahon? Sawata, silingan, silingan nga barangay Sawata, munisipyo pa siya Sawata, no? Munisipyo bang Linaw? Barangay Linaw. I really do not know. Pero nakapuyo ko sa Linaw sa nang panahon. Diha sa Humag family. Ayan. Ako ang trabaho diha sa una kay tigbalot o tigputos sa mga kakao. Oh! Pustong na si Lupin. Yung dadakog tukog sa una. Naon, dali rin ka na pustong si Lupin ng kakao. Kakawan man niya sa Wata o Linaw, Davao del Norte. Kaabot ko ng lugar. Kung edad ato, mga anak ko sa mga, I think, mga 8 years old ko or 9 years old ko. Bata pa ko, mapusla na yung kuninyo. Tinood na ba? Hibaw kay Kuan Adias, Linaw. Ayan. Salamat po mga taga-sawata. Nga namin. Silingan naman na sa Wata o Linaw. Mabuhay po mga taga-sawata. Salamat po. Naminaw din mo diya, ha? And si Mai Laman, maraming salamat po sa pagpaminaw. Si Ira Abdul, si Sikea Mercado, maraming salamat. Si Brie Ladroma, lagi nakaantay sa programa natin. Si Sheila Miranda, thank you po sa inyong pakikinig. Okay, balikan na natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Kwento po ni Abigail, isang kwento po ng buhay mag-asawa. Ayan, magandang pag-usapan to ulit. Kung kayo po yung nakikinig, pwede kayo magbigay ng inyong opinion dyan para mabasa naman po namin. Pwede kayo mag-comment diha sa tuwang Facebook page, pangitalang ang Captain Jake and Mommy Lucky. Tapos na ako i-post there, LSMC na. Pwede mo mag-comment diha para mabasa na mo. And pwede sabkunin yung i-text sa 0933-812-5818. Again, 0933-812-5818. Yan po ang text line natin, mga kaibigan. Ang kwento po ngayon araw kay Abigail na story, hindi po naging happy ending ang kanilang pagsasama ng kanyang naging asawa. Sige, tawagan na kanang secret marriage. Ayun, secret marriage. Kanang nagminyo sila, nga wa kahibaw ang parents. Ayan. So, kaila sila sa panahon nga uso ang social media, ang Facebook. Nagkailahan na yun. Daghan pa yung nagkadayon nga nagkailahan na lang sa chat. Daghan makarelate na. Friendster pa. Andun na mo sa Facebook. Sa unang panahon, pag ani, kit-kit ka nang sa walkie-talkie ba? Break. Bawa na sa una, mangita ka ka ng ka-storya. Nga, uso na sa una, pag-uso sa chat, dito sila nakaila sa yung partner. Then eventually po, mga kaibigan, nagka-dayon, mayong sinugdanan. Marag, kung maminaw ka sa story, imong gina-wish nga sana magkaroon ng happy ending. Nindot mangod ang sinugdanan pero nauli sa dili maayo nga relasyon kay nagminyo sila Cebu, secret marriage, gidala sa lalaki ngadto sa Laguna, dito sila namuyo, nagmigrate ang babay from Davao City. Pag-abot ni sa Laguna, sakripisyo na iyang pagka-professional kay mo may request sa bana nga dili lang sa balay, alaga lang kag bata, ang pingi atong bata, ikaw lang diri, ako lang manarbaho. So gituman man po niya. But eventually po mga kaibigan, nalang mga gamayng mga challenges sa relationship nga unfixed or unresolved issues ba? Ngayon resulta sa dili na maayong relasyon, doon na mga away, gamayng storya, madako na dayon. Ah! Until such time nga, ang babae po ay na talagang nawalan po siya. Ang babae, yung, alam niyo po mga kaibigan, ang babae, bihira yung kay babae nga mahutdan na ipagigugma. Pag ang babae gani mo commit into something, commitment, I mean committed yun ako sa kababae.
0: Ah!
1: Mura po na ako na-observe sa mga babae, pag na-inlove ang babae, ang babae seryoso. Kung ang babae o saka seryoso, o seryoso sa saka relationship, hindi gina basta-basta mo give up. Especially sa kami niyon. And ang atong story, karong adlaw, gatudlo nga, dili po ni tanan higayon, pwedeng antuson sa usa ka babae. Bisan pa og kasal sila sa legal nga panan, I mean, pasikaranan. Bisag legal, sa legal nga pasikaranan, technically, mingyo gin silang duha, kasal silang duha, pero wala na gi, gitanaw lang sa, dili lang mao gitanaw sa babae, kung dili, di naman ko malipay, wala ko'y kalipay. So ni hawa ang babae, nakibulag siya gud mismo ang ningon nga tama na, enough is enough. Muuli na ko sa amo, bahala na kadiri. Diyang nananggit na ang babae, dito pa na-alarm ang laki, nangayon nag-sorry, nagluluhod na daw, nangayon nagpasensya, tagay kong chance, pero ang babae very stiff sa kanyang desisyon. Talagang pinatunayan niya na hindi na pwedeng bawiin pa ang aking binigay na desisyon, ang aking ginawang pasya. Tama na, enough na. Siguro, naubos talaga. I mean, sa ganitong pagkakataon, kapag ang babae tagang sinabi niya, hindi na pwede, hindi na maaari, talagang binigay siguro niya lahat. Sinagad niya lahat. And to the point nga, wala na yun sa panghinayangan pa. And niabot sa punto nga, talagang sagad na, sinabi niya, wala daw siya ginamahayan. Wala, I mean, pagka inani na ganyan tanada sa istorya, ibig sabihin, binigay niya lahat. So, tingnan natin kung baka may mga mensahe dito mga kaibigan. Kung mas mami lucky, darang so solo flight ko, ani karon magtambag-tambag yung ani ron nga ako rosa. Kaya si Ma'am Ellen Guerrero, nihatag o dani siya tambag, maminaw. Ako tang basahon niyo, wa man siya gihatag na tambag po. So wala man siya gihatag na tambag. Ayun, wala po diri. Ngayon lang ha. Ang ita ko sa mga sa Facebook kung dahi mga nag-send rin. Wala po inihatag o advice. Kilom silent listener na gini uban diri kasagaran. Wa, gini sila. Bahala po diha. Basta maminaw rami diri kapitan. Wa magugunag nag-live karon sa Facebook. Kay hinag ang internet. Ayan, okay. Wala. Nag-search ko dali, wala yung nagatag o piece of advice, mga kaibigan. Anyway, asa ko mo agyan eh. Kung imong uting kayon sa sinugdanan, maganda naman ang sinimula nila ng relasyon. Maganda, naging maayos naman. Doon ay part sa story nga makakiligan eh. Kiligon ka ba? Kaya makaingon ka nga. Grabe ang effort sa lalaki. Kung ang tanong po, mga kaibigan, mahal ba siya ng kanyang asawa? Of course. Mahal, minahal siya ng kanyang asawa. To the point na ang lalaki, mga kaibigan, binaliwalaan niya ang hindi pagsang-ayon na kanyang ina o mga magulang sa kanyang relasyon. Binaliwalaan niya, talagang pumasok sa tinatawag na secret marriage. Nagninyo sila nga why nakahibaw ang tanan. Dito lang si Nipatimaw sa ginikanan sa dihang buntis na unom kabula ng iyang asawa. Sakala niya gidala doon sa ila, ma, di na mo kapalag, di na mo kabawal sa ako kay nana niya ko asawa. Buntis na, 6 months. Ang babae po, makaingon ta nga, totoo ang pagmamahal ng babae. Bakit? Nagsakripiso eh, pumunta siya eh. Talagang nagsakripiso, talagang nagtiis. Hindi niya inisip kung ang kanyang personal na kapakanan. Bakit? Professional din siya eh. Pwede naman siyang maghanap buhay, pwede naman siyang magtrabaho, pwede naman siyang maging independent rin. Hindi siya aasa sa kinikita na kanyang asawa. Pero hindi niya ginawa, sinunod niya ang payo na kanyang husband. Now, diri na kasbalay, alagair atong anak. Kung titignan mo ang magandang larawan, mga kaibigan, it seems like ang pamilya nila ay maganda, maayos. Pero somewhere along the way, mga kaibigan, may hindi magandang nangyayari. Ito yung dapat nating aralin. Ito yung dapat na pwedeng kuna ng aral. Ano bang nangyari in between? Bago nangyari ang isang desisyon na dili na ko gusto, kapoy na ko. Okay. Ganito yan, mga kaibigan. And gusto na ko ni ipanawagan sa mga lalaki. Ayan. Sa mga lalaki ni ako mensahe, diri ko dapit, diri ko muagi nga dalan. Naku, manggod kayo nga istorya hunon niya. Taas kayo nga oras nga istorya hunon. Nindot kayo nung tani istoryahan, mga duha ka oras po. Kayo, paminaw na tong side sa babae, paminaw na tong side sa lalaki. Ano man tala dapat? But, tungod kay gamay lang atong oras, diri ko agi ani nga dalan nga. Mao ni akong sumayon nga dalan so that at least kahit papaano makakuha lang taga may aral or kanang leksyon sa story. Ah. Ang lalaki manggod sa pamilya, pagka doon na nagani mga misunderstanding, ayan, doon na nagani mga dili pagkakaunawaan. Sometimes we tend to forget manggod nga we tend to forget the emotions of our partner, manggod. We tend to forget, manggod. Mostly ang mga lalaki, mga kaibigan. Kasi ang focus ng lalaki, by default, inani manggod tagi-design ang atong utok, labi na kung ang usa ka lalaki, kanabitong good provider. Pag ang usa ka lalaki, ang wala sa ilang ginahuna, kundi di mag-provide. Sometimes, dili na niya tanaw ng ubang aspeto sa ilang relasyon. Sometimes, ma-miss out na nato na. Sometimes, di na nato, kanapabani mo hang mga mulo. For example ba, naay babae bitaw atong partner, atong asawa, usay namo gunay mga ginagmayng butanga. Usay din ato masabdan ba nga, mingon ta ba nga, kana pa bang butanga atong atimanon nga nanginabuhi man ta kahapoy kay tatibuk adlaw nanginabuhi. Kana nga statement balido kay na siya. Tama man na, I mean, normal gina nang hitabo karon. Pero kining story gatudlo sa ato nga dili day sa tanang panahon. Kita ra po'y sabton. Kanang dili sa tanang panahon, tungod kita'y provider, kita'y naningkamot, kita ra po'y sabton. Kita ra po'y kanang iniguli na to, kita ra'y alagaran, anak maguna, usahay, anak maguna to, ang tanda maguna na, kay gikan sa gawas, ang inabuhay na magunta. So pag-abot na to, gusto na to, pag-abot na to sa balay, kita na'y kanang servisyohan. Ah! And doon naman higa yun, usahay, wapod na kahibaw sa trouble or kanang challenges po nga gitubang sa itong asawas panimalay. And sometimes, kinahangla po na niya igawas iyang istorya. Yung pag iyan ang istorya, ang gusto lang nga niya, dunay maminaw. By default, ang babae gusto lang na siya magpahungaw, magpagawas. By default, gusto lang sa babae dunay siya kaistoryahan. Mabitaw na ang babae, daghan babae, ma-inlove sa so, kalalaki, ang bisag bitsurahan, ilikwartahan. Pero kay tungod na ilalaking gusto maminaw sa ila, ganahan gina sila na. Mabitaw na nga, we tend to talk to other people because we both know nga, mas ganahan tag na ika-istorya natin kapag-pagawasan sa itong ginabati. Niya, by default, ang babae, kasagaran iyon anak man, ganahan sila na ima-istoryahan ba sa ilang ibati. For example, nasa yung mga challenges sa panimalay. Gusto niya, iniguli siyang husband niya, i-share na. Niya, doon na yung maguhiga yun, usahin nga ang husband, di na niya masilip. Ay, di na ito na problema. Doon nga, grans itong problema. Doon na yung mga mulong sa kababay. Sometimes, di na ito gina-entertain, di na ito gina-accommodate. I'm not saying nga mali na siya. What I'm trying to say is that sometimes we need to pay attention on those small things. Ginagmay kaya nga butang nga pwedeng mukaon o kaguba sa ito ang pamuyo o sa itong panimalay. Inaani man ang nahitabo sila, gwapo ang sinugdanan. Di ba ang story, nindot kayang story? Nag-uban sila, nag-ipon sila, mayong dagan silang panag-ipon. But somewhere along the way, mga kaibigan, dunay nahitabo nga di nimo masabtan. Ano mag-away man sila? Maybe because ato nga mga panahon, gadagan ng ilang karera, nana sila mga responsibilities, doon na ginay mga ginagmay away. If dili na sa i-resolve, doon ay mga unresolved or unfixed problems, mga kaibigan. Diyan na magsugod ang anay. Hinahinayon mo guba sa pamilya. And be careful, mga kaibigan. Kay tanang maayos na pamilya, prone kayo na sa pagkaguba. Sa akong ginamin, diyan mo sulod ang mga demonyo nga dili maayong mga mayong dili maayong pangunahuna. Unsa may kasagarang giguba, katong guba na badaan o maayos? Di ba kasagarang gubon katong mga maayos? So be careful. Kaya akong message goes out to the head of the family. Pag ikaw ang leader, sometimes you have to embrace the pain. Yun, kanang bisag maglagot ng kayo ka, pero kailangan din mo antuson. Ikaw yung maghihapoy mo adjust. Dili pwede nga kita lang pwede paminawan kay kitang head of the family, but you need to embrace the fact na ikaw ang padre di pamilya, ikaw ang leader, ikaw yun ang mo-adjust, ikaw ang the bigger person sa usa ka sitwasyon, sa usa ka relationship, because ikaw ang head of the family, ikaw ang leader. Dili pwede mabungkag akong pamilya. Leader ko, ayuson ako ni. Kung inani ang mulo sa kong asawa, ayuson ako. Agiyon na ako glambing. Storyahon na ako siya. Sometimes kailangan lang og nindot nga istorya nga dili kinahanglan magtaas ang boses. Sometimes kailangan lang istorya og mahinahon kanusana sa mga panahon nga maayo ang dagan sa utok. Dili kinahanglan magtas-anay og tingog kay diha na magsugod ang dili maayo. Again, ay mong kalimot, kinsa kasagarang gubon pagka maayos. Kay kung ba na wala na ni gubon, giguba naman daan. Pagka maayos gani ang dagan sa pamilya, that's the time nga. That's when the time mo'y panahon nga maningkamot gud ang demonyo o guba sa imong pamilya. Daghang kayo ng mga butang musulod sa pamilya, challenges, temptations, every now and then na mga trouble na may tabo nga usahay, makaguba sa inyong relasyon. But be careful, kinsay dapat manguna, leader, lalaki, pailob yun sa tamang ginhawa para maging maayos ang pamilya. Kaya doon naging manghigayon nga kinahanglan na yun pailuban. Doon naging manghigayon nga usahay, tason na ganyan may mong pagsabot. But eventually, mahimot ka na lang kay makaingaw man dahil ka nga, uy, tungod sa akong ginabot kapag pailob, tungod sa mga panahon nga

0: kay dili na ko makonect magod nga somewhere along the way sa ilang story na ay something wrong ang nahitabo nga nung naguba sila nga gwapo man ang sinugdanan. Ang nakita na nako dunay mga unresolved problems, unfixed problems nga ginagmay lang kayo ni siya. Pero wa ma-fix, kaya ni buto na, ni dako na, giluom raman.
1: Ah.
0: Dunay mga panahon nga i-address niya pero di man paminawon sa laki. Kaya daan naman ako sa hay, di tamaminaw ba kayo? Nagkanang katagyo na ako na, dungag pa ba na ito na? Di ba naman na? Pero pay attention on small details mga kaibigan. The devil is on the details. Dito na mangitag dikil ang demonyo sa gagmay kayong butang kung asa sa pwede mo singit. Kana lang ko sa kasakyanan, tanggalan na mo sa... Tanggalin na imong sakyanan o sa kabolt. Pwedeng ikaguba sa tanang pasahero. Usara na kabolt na, pero tanawan nimo ang sakyanan is composed of makina, daghang kaya ng parte sa sakyanan. Pero kanan lang usap ka bulitas di ang matanggal, pwedeng ikadisgrasya sa tanan. Ina na ang ginamin ako, pay attention on small details. Ayusa, i-fix. Ayaw og aginod sa unahan kung di na siya ma-fix. Because eventually, kaya ng gagmay, muhimo ng dako kung dili siya ma-solve. Sabdan, I hope clear. Sana maayos po mga kaibigan. Sana may natutunan tayo sa kwentong ito mga kaibigan. Napakaganda po ng kwento at alam ko marami kayong matututunan sa mga ganitong klaseng kwento. Maraming salamat po na nating oras. Hanggang sa muli, ako po si Captain Jake sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Huwag niyong kakalimutan na magtanim ng mabuti. Ang nagtanim ng mabuti ay mag-aani ng mabuti. Maraming salamat po at magandang araw.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage and Career.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Sara Villar, poro kwendi. Karong nakagamit na ko sa Magnum C. Okay siya. Dako, jukay ko pasalamat, sir. Kaya ano, kwan, dako, jukay siya katabang. Mo na nga, gamitin, jud.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, og Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, og Daklan Pharmacy.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-Magnum SIM ako, normal ako dugo, 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, og Magnum C Organic Rum. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, og Butika Murilla.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Tiyan Rua, taga 44, Barangay Concepcion, Kabaduaran. Kaya itong una gawin, nagagamit yung mga regular ng kapipitaw na kay tagam naging bawal, matong ang itis niya, di man ang Magnum C kay di masingaw. Manaw nang inatulutula, okay naman yung paminaw. Yung herbal man, di dalang pong tambal-tambal ba?
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao City, HB1 Pharmacy, Suiho Pharmacy, og Bria Pharmacy.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Lori Grape, taga Santa Cruz, Purok Ono. Kanang panghaplas firme na kay akong tatay, sige maggamit panghaplas. Iyog mawad ano, panghaplas. Kung kanang kape, pero mamimiti ng kape. Eh, lamig man imnon, sige, kung ano sa kanon, muna yung musodan, huwag kami sodan. Yangay man ako tatay, muna yung mong gamit firme.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee,

0: Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Miss League City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan. Sakit imong ulo? Duna ba kay gahi nga ubo?
1: Di na mapugngan ang pagsali sa katawhan sa Magnum C.
2: Chipsyon Piralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na nako ani nawala kaloy si Ginoo. Murag na arang-arang na po na akong ulcer di na mo tukar permi capsule niya akong gigamit sir capsule kape o kanang kuan haplas ang galing Magnum C efektibo gini kayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Kini ang FMR.
4: Favorite music radio. 3 o'clock. 90.

Good afternoon sa ating lahat. Oras na dito sa FMR. 3 PM in the afternoon. Today is August 29, 2026. Welcome po sa ating programa ngayon. Ang Tagong Co-op Tubag sa Panginahanglan, Giya sa Kauswagan. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Ken. Samahan niyo po kami sa loob lamang ng isang oras na pagtatalakay sa ating usapin ngayon, all about car loan. Ayan po, sa mga may balak na kumuha ng mga cars, nako, dito na po kayo sa Tagong Cooperative kasi meron po tayong promo. Abangan po natin kung anong promo na yan. Ang ibibigay natin, nako, hindi po ninyo ito makikita from other microfinancing or mga car

0: promo question. Bibigay po natin yung text promo question natin. Ma'am Ins, gusto mo bang magbigay ng text promo question?
1: Ano bang question natin?
0: Okay, so parang walang question si Ma'am Ins. Meron ako marami yung question dito.
1: Gusto ko yung
0: mahirap na question.
1: Gusto ko yung interest rate.
0: Okay. Ito na lang yung question natin. Magkano ba ang maximum loan term para sa ating mga pre-owned or surplus na mga vehicle? Ayan po. Again, magkano ba yung maximum loan term para sa ating mga pre-owned or surplus na mga vehicle? Ayun po yung mga second-hand na vehicles. Meron po yung maximum loan term. Okay, iba po yung sa brand new, iba din po yung para sa pre-owned at surplus or second-hand. Okay, text lang po yung tamang kasagutan sa ating number na 0919-069-3382. And this time, we will call again our guest para sa kanilang mga parting words, para sa kanilang words of gratitude. Let's start with our Research and Development Manager, Ma'am Ina Grisel Amores. Ma'am Ins, take it away.
1: Yes, so maraming salamat po no, sa isang oras na pakikipag sama sa amin for this car loan discussion. And as a takeaway, I'd just like to emphasize, Sir Ken, and to our viewers, listeners, our members, na hindi po burden yung pagkakaroon natin ng car loan. It's actually a tool, no, to help us to be more in terms sa pagbibigay ng ating mga personal needs and our family's needs as well. And we just have to make sure na yung ating capacity to pay is aligned din doon sa ating unit na gustong i-load sa Tagum Co-op. And lastly, kung nakapag-decide na po kayo na mag-loan, mag-loan po kayo sa Tagum Co-op and also pay responsibly. So again, maraming salamat po sa pakikinig sa amin. Sana po ay meron din kayong nakuha sa isang oras naming diskusyon.
0: Ayan, thank you, Ma'am Ina. Let's hear once again from our Branch Operations Officer all the way from Panabo Branch, Sir Barry Thomas. Sir Bar, take it away.
2: Thank you, Sir Ken. No, maraming salamat po sa lahat na nakikinig. Of course, Sir Ken, for inviting me. Thank you so much. And last question ko na lang ito, Sir Ken.
0: Yes, sir.
2: For the members and future members ni Tagum Cooperative, are you ready to take the next step towards owning a car? Yun na yung last question ko. Kasi ano talaga, Sir Ken, yung kailangan, meron na talaga tayong tinatawag na readiness. And of course, every situation natin is, sabi nga nila, personalized. May iba't iba tayong sitwasyon sa buhay. So huwag tayong mahiya pumunta sa branches and mag-discuss kung anong mga kailangan natin, and Tagum Cooperative will help you that.
0: Alright, maraming salamat Sir Barry for gracing our radio program. Thank you. At sa lahat ng mga nandyan pa po sa ating live stream, maraming salamat po for being with us para pakinggan kung ano nga ba yung car loan dito sa ating Tagum Cooperative. Please do follow sa ating Facebook page para updated po kayo sa mga latest developments ng ating kooperatiba at ma-notify po kayo sa mga susunod nating programa para dito sa ating radio program. And indeed, truth be told, na yung pag-o-own ng car is a responsibility, and a greater responsibility is given to you para bumayad po ng utang po ninyo para sa ikauunlad ng ating kooperatiba. And sa lahat ng mga nagpa-plan pa po, nako, make it a goal, not this year maybe or even next year, but make it a goal until such time na makukuha mo na. So make it a goal, be it an inspiration para maging desidido ka sa buhay, you get to set your priorities in life, and of course you also get to craft your direction kung saan ka tutungo, ano yung mga short term goals mo sa buhay. So that's an assignment, we'll leave that as an assignment to you. And of course, sa mga nakikinig via on air, will encourage you to follow po yung ating official Facebook page para ma-update po kayo sa mga susunod nating programa at makita po ninyo na ang ating mga bisita, yung ating mga guest ng ating radio program.

Instagram. So you can also watch on air, you can also get to watch via our live stream. Ayan po, maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, it's Kuya Ken. Kasama po natin ang ating Research and Development Manager, Ma'am Ina Grisel J. Amores. Kaway-kaway po sa camera, ma'am. Ayan. And of course, our Branch Operations Officer from TC Panabo. Kaway-kaway, Sir Barry. Ayan po. Okay, maraming salamat po sa susunod po ng mga invitasyon, sa susunod po ng mga programa, same time, same day. Dito lamang po sa ating program, ang Tagum Cooperative Tubag sa Panginahanglan, giya sa kauswagan. Dagang salamat, ug dalaygon ang Diyos.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yuday. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
8: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 90-

Ahora se ve Marca Familia que vibes a las 5 o 17 na. Ay, un hapon, ganadong tanatong. Siyempre ka vibe, late kita. Sa second hour na kita naka tingog sa itong programa karong FMR Tingog Luka. O siyempre sa itong mga ka-vibes nga nakatune na karoon sa mga nagtanong sa itong Facebook Live. Mayong hapon, mayong hapon, mayong hapon ka ninyong rod sa mga ka-vibes sa itong WhatsApp. Kanaminaw, pumagi sa na dial sa ilang radyo nga 96.7. Mayong pagaminaw, kanayong taraan sa silang panimalay karoon. Mayong pagaminaw. Sa kung lolo taraan, ang Florencio Oyoy or Buda. Nga, naminaw to karoon. Sa mga ka-vibes na ito, nga nagbiyahe karoon, always mag-amping ka-vibes. Sa mga ka-vibes na ito, nga mga music lovers, or sa mga ka-vibes nga kanunay nga nagkasuporta sa Bisaya ang mga kanta. Siyempre, sa mga lokal, mga talento ka-vibes. Kaya salamat ka-vibes sa kagmay ninyo nga pag-share ninyong pagpaminaw ka-vibes sa mga kanta at mga lokal nga artist ka-vibes. Una kayo ng pag-inspira sa ila ka-vibes. Siyempre, sa mga ka-vibes na ito nakiguban. Pamagi sa mobile apps, naminaw sa mobile apps, sa mga tanang nag-download, may pag-aminaw, may pag-tune in kanyang tanahan. Sa mga ka-vibes na ito, alang sa inyong greetings ka-vibes, yung request para sa itong mga Bisaya ang mga kanta. I-text ka na ka-vibes sa numerong 0951-220-0478. At siyempre, live kita ka-vibes sa Facebook. I-search lang sa Facebook ang 96.7 FMR Davao de Oro. Atong narunggan ka-vibes ang kantang Akong Kalipa ikan sa bandang Beast Rock. O siyempre ka-vibes, dilita mo bitinon sa inyong hapon karon. Sunda na ito ka-vibes sa kalukal ng kanta ka-vibes ikan sa bandang nagikan padri sa Heart of the Valley ka-vibes. Palilain ka-vibes ang banda nga nabo sa ilang kanta nga Dalang Arabeo. Kaya lang mapinawan sa iyong paboritong sasyon 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya.

0: Bukod ang kanta ko vibes nga, Dalang Arabi ni Hoge kan sa Nabu Band. Siyempre, shoutout sa pinakabagtik na vocalist ni si Jason Baloiso. Siyempre, sa iyang mga kaubanan. Shoutout to Sab sa mga nagtanong sa itong Facebook live. Ang paring Kim Camiso. Ang hapon ka ni Mudra Pre. Anisa Mel Hario. Hi, good PM. Shoutout ko Biles Family. May pag-aminaw sa tanang Biles Family na naka-tune in sa to karon. Pwede request Gugmang Giatay o Ati Klang song. Yes ma'am, play na to na mami mo. Request ma'am, Nisay Mel Hario. May pag-aminaw kayo ni Mudra at pagtanaw sa itong Facebook live. O siyempre, kamamilya ka ba? Sa wala pa nakapagampi, pangapinakabalas. Check your time, alas 5:24.
1: That time check was brought to you by board member Colherb Zamora Absai.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Nagita gyud sa mong anak. Ingnan ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check up. So gitest sa ko akong heart, picos, pagtan-aw nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
6: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho. Inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon, wala lang laban ako ulo. Dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo ko og barato.
7: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
10: Kamu ba na sayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68 Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest Emcor branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTI Fair Trade

Ban sa himaya siyang amahan. Kinuyugan siya mga anghel, ugunya, balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Manlingkod, mayong gabi kaninyong tanan. Nakabalita man siguro mo sa nahitabo sa Nepal, boundary sa Tibet, kung kumasipyat, Tibet o Nepal, na kung nasa taghan kaayo ang mga tao nga namatay tungod sa flash flood. Yeah, unexpected yung kayo to, wag yun matagai o warning ang mga tao sa nahitabo. Nagtuo sila nga tungod sa linog, but actually, tungod na ito sa lake nga gipalibutan o ice nga nibuhagay o nidagan mismo nga ito sa mga kabalayan dito sa sentro kung nasa daghan ng mga tao dapit sa sapa. Morag yun nga ito ang pamalandong karon subay sa itong ebanghelyo nga dadungog nga kung kwaon na ganita sa Ginoo pag oras na ito, oras na gyud na ito. Naatay kinaiya mga tao nga naatay mga pangandoy, naatay mga damgo niya gusto na ito nakabuton. To kay nung duminong ko itong bata pa ko, kinder pa ko, si mama rapo ng istorya sa kuan eh. Naman ang murag career guidance sa mga bata. Yung mga istorya sa tubangan, magsulob po na sila hang suoton. Yung mga ingon dayon, when I grow up, I want to be. Ako tong una, ako ang giingon. Ang gipraktisa na ako, when I grow up, I want to be a lawyer. Pag-abot sa stage, nakakurbata, taas kaayo ang pulo, nakaitong pantalon, sinaw kayong sapatos, kunit sa microphone. When I grow up, I want to be a driver. Layo kay gipraktisan tong una lawyer niya ang pagabot sa taktwal, ah driver ang giingon, ah pas kang bibuha hugyawa lagi kayo gipangutan sa mga ano driver man tinod bito professional driver anong driver man akong papa manggod kay driver sa tricycle ano wag kayo tayo buot in tawon kung kayo numdum lay numpog ko ano pas kang hugyawa sa mga tao kaya gipraktisan attorney ang nabot sa aktwal driver ano? Natay mga kagustuhan natin mga damgo, usahay gusto nato butan yun ang dagan sa panahon nga mahaom sa ito ang gusto. Gusto nato makabot ang usakabutang niya, paningkamutan yun nato, mubuhaton ang tanan para makabot ang usakabutang. Pero pag ang Ginoo na gani mo buot, nga dili na mao akong gusto, wag yun tayo mabuhat. Mangita yun ang Ginoo pamaagi nga iyahag yun kang itimon, padulong sa kununsa ang iyahang plano para sa imuha. Mauna nga ang pag-ampo unta gyud nato is Ginoo gusto nako ni nga mahitabo sa kininabuhi pero ang imuhang kabubuton maoy matuman. Imong kabubuton maoy matuman. Ug daghan na kaayo ta og nadungog nga mga successful stories when God will work they will say kung mulihok na gani ang Ginoo ihatag yun niya sa imuha kung unsa pay angay sa imuha bisan og moagi ka sa kalisdanan. Muna nga, gipamalandungan ako itong nahitabo sa Nepal. Kato mga tao nga nangamatay dito, naman po sila yung mga pangandoy. Pamilya, mga bata nangamatay. Naputo sila gustong kabutod silang kinabuhi. Pero sad to say, naigo sila sa trahedya. Nagani siguro yung mga tao dito nga dako nagpundo sa bangko. Daghan nagkwarta. Pwede na sila hindi mo trabaho. For sure, daghan po dito ang bago lang na-promote or bago lang na-stable ang panginabuhian. Pero sa isa lang kaiglap, nawala sila. Muna mga igsuon, dili man nato ma-predict ang ato ang kinabuhi sa maabot, but at least kita sa atong kinabuhi sa kasamtangan, sa karon, mahimo ta mapasalamaton. Karon sa atong ebanghelyo, gibadlong ni Jesus si Pedro, pagingon ni Jesus nga, mamatay ko, magpasakit ko sa mga kagalingon, bilangguon ako sa mga punuan sa mga Hudyo o sa mga pare. Unya si Pedro nga nakadungog nini, ningon siya, unta, Ginoo, dili na mahitabo sa imuha. Gibaraw ni Jesus, pahawa Satanas, kay imong nahuna, iya sa tawo o dili sa Dios. Because, musugot tao sa dili, sometimes ang ato ang ginapatuyangan nga mahitabo sa itong kinabuhi, ang ato ramang yung gusto. Pero ang pangutana, mao ba na ang gusto sa Ginoo para nimo?
Because when

0: manindong. Magampo kita. O Ginoo, okay, bago mo kami sapan sa kinabuhi gikan sa imong lamisa, magligo ng takanamo kini pagkaon diha sa imong gugma aron magalagad kami kanimo diha sa among mga kaigsuunan. Kini mo gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo man kaninyo, manalangin kaninyo Dios sa mga gawang sa tanan sa ngalan sa mahanog sa anak o sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ikahala na Santos kamisa lakaw kamo nadaang kalinaw ang nakong gugma ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.

Maayong gabi mga Ikson, kadina ni Kristo. Welcome sa itong programa, Ang Buhing Grasya. And salama pa salamaton kayo kita sa maong higayon nga kita nakasaulog sa Santos Kamisa, Adlaong Sabado, ang Misa para sa Adlaong Domingo. And we are thankful also sa mga tao nga nagpaluyo sa itong programa, labi na ang atuang sponsors no ni Santos Kamisa, ang pamilya ni Ma'am Maricar Zamora, kauban ni Sir JR Zamora. Thank you for continually supporting our program, at the same time for allowing us no nga makasaulog sa Santos Kamisa diri sa atuang istasyon. Usa mga igsuon, pasalamatan po nato ang atong halandong obispo sa iyahang pagtugot. Kaya kita makasaulog ni Santos Kamisa, kaya kung wala ang iyahang pagtugot, di mapunta makasaulog. Kaya lagi, kaning estasyon, dili man ni siya kapilya, so special ni siya ng ministry. Aron, ang katong mga igsuon na itong dili makaato sa simbahan adlong Domingo, matagaan usab o higayon nga makasaulog sa Santos Kamisa din na sa live stream o din na usab silang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Pasalamatan po nako ang tanan ng mga kauban ako diri sa istasyon, labi na kang Kuya Jason, ang mga nagasikaso sa itong live stream sa panahon sa Santos Kamisa. Usab sa itong duha ka mag-aawit ang mga pitigbasa ka na ito, si Kuya Jefferson o si Kuya Lito. O kauban sa ito ang mga staff diri sa itong istasyon, daghan kayong salamat sa inyong pag-uban for making this Holy Mass a solemn one. Magpasalamat po ko mga igsuon sa tanan ng mga nagpaminaw, hilabi na no sa naa sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. O shout out di ay sa tanan nga nagpaminaw, hilabi na sa akong mga parokyano din ha sa Kamanlangan, New Bataan, Davao de Oro. Kagapong adlawan ako'y giblisingan in taon si Nanay ni Historia Father, nagapaminaw yuko sa imuhang programa. Mayong gabi di mo, Nanay Balighot. No? Salamat kayo sa pamilya nga Balighot nga nadira sa Kamanlangan. Di na sa sentro sa Kamanlangan, mayong gabi din ha kaninyo. Og salamat sa inyuhang pagsubaybay sa tuang programa. Usab sa tanan nga mga parokyano nako din ha sa parokya ni San Isidro Labrador sa Barangay Tandawan, Barangay Kamanlangan, Barangay Fatima o Barangay Magangit. Shoutout po di ay sa tanan nga mga nagapaminaw din ha sa KUPSA munisipyo sa lungsod sa New Bataan. Sa itong mga kaabag o mga lektor nga nagapaminaw niya itong programa, daghan kaayong salamat sa inyong pag-tune in. Usab sa tanan nga mga parokyano din niya sa parokya ni Santo Niño Antiquera, daghan-daghan kaayong salamat sa inyuhang pagpaminaw. Sa tanan nga mga kaila, sa ito ang mga kauban din niya sa programa, daghan kaayong salamat.

Buot po dai nako, i-greet o i-shout out ang tanan nga mga nag-comment sa tuang programa karon, labi na din na sa Facebook live stream. Dagan kayong salamat. Una ka ang atin Norabek Floralde Tababa. Maing gabi din na kanimute. Careful o amping. Dinhaa kung asa makakaroon na lupalop sa kalibutan. Salamat sa imuhang pagpaminaw. Pasalamat po ko kang shout out. Day, shout out kang Gerson Paracuya. Shout out diha kanimo son kung asa man ka. Always amping o mga dlawa. Basi makahigayon, serve na punta. Maing gabi usab kang ating Margarita Bourbon. May gabi din ate, huwag kang ate Denden Kuta Mabaw. May gabi din ate mo, kita tauma puhon sa tuang parokya. Usab, may gabi kang ate Tessie Ortiz Hentapa. May gabi, nganha kaninyo Father. God bless kaninyo sa kanunay. Daghan kayong salamat. Shoutout po di ay kang Kuya Danny Dumagat. I-regards ko din ha sa tuang mga kauban sa GKK, sa Queen of Peace. Usab, kaning atong igsuon, no? Nga si Maldito. Kuya, kay pangalan ba? Maing gabi din na kanimo koy. Salamat kaayo sa imuhang pagpaminaw sa tuang programa karon. Usab kang ate Grisel Pasco Nies. Maing gabi din na kanimo te. Salamat sa imuhang pagpaminaw. Shoutout di ay kang Lori Lucernas. Maing gabi, Lor. Kumusta ko din na sa pamilya din na sa Barangay Langtud, Laak, Davao de Oro. Salamat kayo sa imuhang pagpaminaw. Usab, shout out di ay kang Eric Patak Kadayuna. Taga Compostela mani atong igsuon. May gabi din na Kuya Eric. Salamat sa imuhang pagsubaybay sa tuang programa karon. Usab, shout out po kang ate Mary Cons. Mayong gabi din ate. Nagapaminaw daw siya gikan sa Purok 4 Nilalin. Maing gabi din ha sa tanan nga mga silingan nato sa Puro 4 Nilalin. Daghan kayong salamat. Usab, si Ate Gresil nagatanaw karon sa gikan sa Puro 4 Santo La Filipina, Tagum City. Salamat kay te. Ate Gresil, regards ko din ha sa ato ang mga kauban sa parokya. Salamat kaayo. Usab, shout out kang Ate Esther Bigkas Kutin. Daghan kayong salamat eh. Always God bless sa imuhang mga buluhaton o sa pamilya. Regards po din ha. O sa tanan ng mga nagapamina usab sa atuang Facebook live stream nga wala naka-comment, daghan kayong salamat sa inyong pag-uban o sa inyong pagpaminaw. Recently lang nahibalan ako nga ang Facebook page di ay sa Diocese sa Tagum gigikan sa Ditascom giusab di ay nila, so mao po niyang nahitabo nga wala na hook ang atoang programa sa Facebook page sa Diocese, but I will be working it out para matagaan na pud ta og link nga ma-play po nato din ha sa Facebook page sa Diocese sa Tagum mga tuang programa sa radyo. Kasi for sure, I believe, daghan po kayo sa itong mga kaigsuunan din ha sa nagkalain-lain lugar sa itong diocese o sa tibuok kalibutan ang makita, makakita o makapaminaw nining ato ang programa. Nabalitaan po din ako nga daghan po nagpangita sa dating frequency, no? So, sad to say, bago na nga itong frequency, wag nga ito ang istasyon na usap po ng pangalan, nahimo na siyang favorite music radio. Dili na siya Z Radio. Mao na nga ang uban na nga lipat in tawon. But somehow, pag mabalik na nato nga ito ang mahook na nato kini sa ito ang Facebook page sa Diocese, basin og makabalik po doon pagtanaw ang ito ang mga taga-subaybay itong una sa ito ang programa. Anyway, mga igsuon, so much with greetings and salutations sa ato mga igsuon nga nagapaminaw. Buot lang nako ipaambit sa inyo ha karong gabi una. Ang usa ka butang nga ato sa ulugon sunod bulan, no? Bermans naman. Yahoo! Bermans na. Og kabalo naman ta nga it is already well known kanato nga basta Bermans na gani kita mga Pilipino maghikay na magplaster o magandam na ginahinay sa pagsaulog sa Disyembre nga Pasko.
However, mga igsuon, no, I'm quite sad, no, sa karong panahon na kay bati gyud kaayo nato ang kapait, no. I don't know kung asagikan ang information about sa poverty level diri sa Pilipinas, if it is really surveyed to the people. However, bati kaayo nato ang kapito sa ekonomiya gyud nato karon, bati kaayo nato kay namahal na gyud ang panaliton tungod sa inflation, unya ang sweldo sa mga tao, ang halin sa gulay, bati kaayo nga barato gyud kaayo o gamay ra gyud kaayo, dili siya makahatag ka nato og gamayng allowance lang ba para mabati bitaw nato nga naluagwan pod ta sa to mga galastuso, no. So mga mao na nga, I know the government is doing its best nga unsa may ilahang mahatag nga maayo para sa tua, but ako pong panlantaw mga igsuon, ang kapitos wala lang man na sa sistema kung dili napod sa tong pagpaningkamot nga magkinabuhi diri. Kung unsa man tong kayang i-cross cut na nato nga atong mga milk tea dirha, kung dili kinahanglan nga mag milk tea, bawas-bawasan na gyud nato na siya. Mauna nga, in a way po mga igsuon, na masabtan po nako nga magsugod naman ang Burmans, dili dayon nato mahinahinay o tawag mabati dayon ang atmosphere sa Pasko, labi na karong panahon nga aragyo kayong inita, bintaha matutong unang panahon nga mabati na nato ang hiyaduol na ang magsaulog sa Pasko for the reason nga hinahinay na pud og bag-o ang tempo sa ato ang panahon, kaya mubugnaw naman og hinahinay. However, sa karong dagana sa panahon, we pray that everything will be okay, everybody is okay, kay lain bara kayong panahon as kagyong inita, kung makaulan pud bunok pud kaayo. So we pray labi na sa mga naigo gyud ang taon og mga baha-baha sa parte sa Pilipinas. So I took the question sa Philippines, nganong importante man kay unsa may naa sa Burmans, no, isip Katoliko, no, ilabi na kita kay highly influenced man kayo ang Pilipinas sa Kristohano, no, sa Katoliko nga pagtuo. So I took this question og mauni ang tubag. The Burmans in the Philippines, which refer to the period of September to December, hold significant cultural and religious importance for Filipinos. This season marks the start of the festivities leading up to Christmas, incorporating a blend of ancient tradition and Christian celebrations. So kabalo naman tadaan na ni mga igsuon nga pag mutungtong na gani ang ber, nag-anticipate na gyud ta nga hapit og duol na ang Pasko. Daga na pod sa tua ang magasikaso na magbutang og mga Christmas light, pagpabuhat na og parol, no, niya mag mabati na nato ang tawagan ni nayuban nga pagtungtong og beer, mga radio station magpatugtog na pod og mga Christmas songs, no, maghinahina nagpabati ang uban pod ani Christmas memes si Jose Marichan na hanili-li na gyud. So what are the key elements of Burman's tradition in the Philippines? Una, it is an anticipation of Christmas. As soon as September 1 rolls in, Filipinos begin to celebrate the Christmas season, often referred to as the longest Christmas season in the world. Decorations, Christmas lights, and music fill homes and streets, symbolizing the joy and anticipation of holiday. So kita mga Pilipino na commercialized naman po ni mabati na po ni ato ginahinay nga ang ato ang mga malls, magbutang na sila og mga Christmas decorations, unya magsugod na po ang mga Christmas or Burmans nga mga sale dinha sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ang ako apong kasinatian mga igsuon, no, mabantayan ako when I was still in Manila, gwapo magpalit gyud og mga regalo ba? Gwapo ayo pagpalit og December. Although daga makabati nato nga daghan kay mga sale. Pero ingon nila, gwapo daw mo palit og kanang sale panahon sa September, October, kana daw. Daghan daw nag mga sales puhon kay lagi mag butan na mapuna sila mga bagong nga item for December up until January. So daghan og mga pull outs na ana, so ilahan ang ipang sale. Daghan kag kapilian yung mga barato og nindot anang mga panahon na.
So partly nanay ubang nga magpalit na sila ginahinay og ilang mga Christmas gifts sila bina sa eskwelahan na ginanticipate naman nato ni Daan nga naatay mga traditions of celebration of Christmas. So karon pa lang sa Bermans at ang atang natakon unsa man ang mga Christmas sales dina sa to mga tindahan, sa malls o sa bisan asa pa. Kung namo sa Manila karon hatang atangin ang Divisoria og ang Baklaran, kay ubay-ubay yun na ang mga maninda din haang mga pwede na itong marigalo mahatag na ito sa uban. Ikaduha nga element kay gina-anticipate po nato kaning mga simbang gabi o misa di galyo. One of the most cherished traditions in the simbang gabi is the simbang gabi, a series of early morning masses leading up to Christmas Day starting on December 16 and continuing until the 24th. And these masses serve both as preparation for Christmas and an expression of faith. Although layo pa kayo ni siya, pero isa na ni siya sa mga butang nga ito ang gina-anticipate ng pag-abot sa Bermans, maghinahina na pag-prepare para sa pagsaulog sa Simbang Gabi o Misa de Gallo. Number 3, pagmutong-tong na gani ang Bermans, isa na sa mga gina-anticipate usab nga sa ulugon ang kaning gitawag og Noche Buena. The culmination of the Christmas celebration is the Noche Buena, a festive meal shared by families after the midnight mass on Christmas Eve, symbolizing unity and gratitude among loved ones. Wala pa gani Bermans pero mo na yung akong topic karon because it has been a tradition for us ang pagmutong-tong na gani ang September 1 na nananing mga pagbati sa celebration sa Pasko. Number 4, caroling. Caroling around neighborhoods is a popular activity during the Bermans where groups of children and adults serenade neighbors to raise funds which enhances the spirit of sharing and community goodwill. So, well, na mga bata ang amo, bisag ka nagpiesta, nakuratan, yan ako one time to nagpiesta ang magangit na nagsuri-suri, nagdala og simbal, kanang lata ba? Taklob sa tansan, anang tansan, taklob sa mga botilya, niya yan, gidukduk, niya yan, duk-duk-duk, walay kanta, pero sige na gana, kung namasko sa iwa sa pamasko, uy, wala pa gani, December. Pero take note mga igsuon, sa liturgical sense, ang madunggang yun nato ning mga carolings o mga awit diwa sa Pasko. December 16 yun na siya nato madunggan. Ang mga Christmas lights, mga pasigan na yun nato December 16. But of course, by tradition, we ginabuhat nato ang pagpasigan ni Anna panahon sa Bermans. So nanag yun na siya by tradition. But technically, well, siguro, lahat sa kamahal karon sa kuryente, no, masunod na siguro sa tradition nga December 16 na lang magpasigaw mga Christmas lights. Pero for those nga naay mga solar, nako, makapa-enjoy yun mo og pasiga sa inyong mga suga din na sa inyong mga panimalay. Ikalima, cultural influences, the blend of Catholic faith and local practices has resulted in unique adaptations such as creation of special Christmas foods and decorations which include traditional Filipino delicacies like bibingka and puto bongbong often enjoyed during simbang gabi. Apilo na po nato ang sikwate ani no kay mao man na kana mga pagkaon sa kabuntagon nga pwede nato ma-enjoy panahon sa maong kasaulugan. So daghan po mga igsuon nga tawagan ni nga mga buluhaton pa sa pagmutong-tong ang Bermans no. Well, daghan po daw mga celebration nga moagian nato ani bata. Ang importante din niya, it's already part of our tradition nga Bermans ang ato ang ginanticipate na is Pasko. What is the spiritual significance of Bermans? The Bermans are not only a time for festivity but also a spiritual journey for many Filipinos. As they prepare for the celebration of the birth of Jesus Christ, believers are reminded of the importance of faith, family, and community. Nanay uban gyon nga pagtuntong og ber, nagaplano na sila kano sa sila mobalik sila ang tagsa-tagsa ka mga probinsya. In summation, the Bermans in the Philippines exemplify a rich tapestry of cultural and religious traditions that unite families and communities, fostering a spirit of joy and charity as they prepare for the celebration of Christmas, reflecting both their faith and cultural heritage. So mga igsuon,
nabati naman nato no nga magsugod na ang Burmans, pero kining ato ang gina-anticipate ato nga pagsaulog taod-taod pa man, pero ang importante din niya ang ato kasing-kasing ang ato ang kaugalingon ginapangandaman nato sa pagsaulog sa Pasko. Now, despite of many difficulties that we face, labi na katong nahitabo sa Nepal, oh, sa boundary sa Nepal o sa Tibet, we pray for them, no, namang yun nga ni. So, kita po da bisan pa og ini kay ang panahon nato karon mangandam pud ta kay base nang balos pud ni ani ang tag-ulan, no, kabalo naman ta nga pangmutongtong na po ning Burmans, masugo na pud og usab ang climate nato diri, no, magampo ta nga mo-survive kita sa dagan sa panahon, no, nga dili pud ta maigo og mga delikado kaayo nga sitwasyon dala sa climate change. So sa mga government agencies, since init pa man kayo karon, opportunity na pud kini nga mag-desalt kita sa ato ang mga sapa, sa ato ang mga kanal, manlimpyo kita in preparation sa tag-ulan.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kano man kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan

0: pag-ong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Jubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Dili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayod siya. Na mo mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Family. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Diminador Bio kay Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C, capsule o kape. Ako'y gibata kamay, mawala yun. Kalo si Ginoon, mawala yun. Munang minti niya na ko nainom, kadadla yung frenom. Kasi karnaw, kapag kaminom, kalima aning Magnum C, capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginanyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamot.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sarili.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tteokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
13: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
15: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo o pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
16: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: di na mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa gapan na po, ang ikasundin ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkadoon ako sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Naparapon.
0: Di na yun mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
7: Good news!
5: Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
7: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro! Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, back ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki.

0: And rice bowls,
1: bulad rice,
0: at ang super sarap na Hugo's Pizza,
1: at marami pang iba.
0: Saan ka pa?
2: Tara na!
0: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro. Bistro.
2: More than good pizza.
3: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Mabaging Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, ipagpatawad mo po ang aming pagkakasala at igawad mo po ang iyong awa. Minsan pa sa gabing ito, labis ang aming kagalakan at pagpapasalamat sa iyo sapagkat ipinagtagumpay mo ang araw na ito. Salamat sa mga taong inihalal mo upang makamit ang ikabubuti ng aming bayan. Salamat sa mga taong kasama namin sa tahanan upang mapanatili ang aming kagalakan. At higit sa lahat, maraming salamat po sa mga taong walang sawang nakikinig at sumusuporta sa bawat programa ng FMR. Naway ang iyong masaganang pagpapala, kapayapaan at pagkakaisa ang manaig sa aming puso at isipan. Naway ang iyong paglingap ay suma sa amin palagi at ang iyong pag-ibig ay magbibigay sa amin ng pag-asa at kapanatagan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay.
2: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo-Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit siya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na doon siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala good siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Emeline Dabalo, galang sa bangkeruhan. May nandat din siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog ba na? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas yung kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka pati yung gutom ba? Epektibo, barato po.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
9: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
11: Good news, Davao di Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
20: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
21: Mas klaro na ba bisan gabi?
22: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
23: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
24: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin na ang tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, barato sa, kaya lang po namo. Bili namin ang problema sa barley.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, og Bria Pharmacy.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
12: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, gaala nga ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, gisulayan ako. Og tuod, mauna niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
20: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
21: sakit. Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale! Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Fed Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
22: For more info, just visit MCOR Nabunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
12: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani bi ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong mahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
19: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka ba? Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Faye Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
20: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Ayan na mong paglugo-lugo ba rin na. At lang ka diwing kagaroon. It's 30 na. Iga bulan sa Agosto. Noe 2026. Ako'y nang kauman, dili guwapo, dili tisoy, romantiko lang, dudes, romantiko. Dari lang sa 101.9 FMR Damaw. Naglanog-lanog kita karong mga oras na pagkagala. Live usap kita ng Barunga din sa 89.5 FMR Tagum Suri, FMR Dabnor. Again, 89.5. Sabay usap kita ng Barunga din sa Lungsod sa Nabunturan. Nadi na ang 96.7 FMR Davao de Oro. Buntag sa tumagkabanan din na. At ang cellphone number, mga kabimes, kapamilya, para sa mag-request greetings and dedications, 0905-047-9954. Again, 0905-047-9954. Oras sa FMR 602 Philippine Standard Time, FMR Time.

0: Sunday Classics.
1: Oras 101.9 FM Davao, 6:16 in the morning.

0: Kabisayaan. Ay dili lang sa kabisayaan, Arn. Pati din sa Mindanao, daghang kayong mo jugop o gining tuma. Ha, labi nagtuba ang aslom nga may pagkisom-kisom.
1: Yes, sa dito sa Victor Wood sa kanyang awiting tuba na kinaham sa tanan mga engala. Mining tuba. Okay. Ha, dali ra mo paipait, dali ra mo sirit. Ito mga kapayos ang kapamilya, itong oras karoon doon na kita 24 minutes, sumarag ka naman yung tagna sa alas sa isa puntag. May pagmamahaw, may paghihigop o tuba nila ni Itzoy Doydoy. Hindi na sa Purok 12, Barangay San Miguel, Tagum City. Fresh from Bohol, Itzoy Dongdong. O, gato kang Mama Teresita. Lanog-lanog sila karon. Si Gaga, hello, good morning. Jassel to Joris. And also, good morning to Jimboy. Itzoy Jimboy. Ay, punta, kusog po na mo higop o ka ng tuba. Ayan. Si Itzay Gaga, Itzay Edit, si Arby to Princess, hello, good morning. Si Ivan Dudy, si Dudy Dudes, sangay na ko na Dudes kami, Dudy. Laman siya ng pagpaminaw to Angging, may pagpaminaw Jujug Rayag, may paglanog-lanog, kusog nila ang monitor din na salamat siya pagpaminaw kanuna. There is FMR. Akong balikon sa mga lechoners, no, sabay kitang manunggan, karo magigala din na sa 89.5 FMR Tagum City or FMR Dabnor. Hindi po sa 96.7 FMR Davao de Oro. Din na sa may lungsod sa Nabunduran, magigala. Og siyempre rin sa Dagbayan, sa Davao, kamo nagapaminaw, naglanog-lanog, ilansang inibagrayal sa 101.9 FMR Davao. Din na tayo maminaw. Nadira mga manindot ng mga tukar. Dili ng matag-adlaw Domingo, mga gala. Gikan Lunes o gikan Domingo hangtod adlaw Lunes. Diba? Samot nag-Domingo nga. At pagkapinan yung tao-tao ang ito ang balag. Standby mo da ay mog hawa sa inyo ang gilingkuran ay balin yung mga dayal. Nagoy balag ihatun niya mga tao-tao mga ka-vibes ka-pamilya.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kana bitaw imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bangko ni Dora.
1: Ay, hala no.
2: Kini ang FMR. Favorite music radio. EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1 Siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: FMR, your favorite music radio. FMR, your favorite music.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5.
5: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1 Siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This is FMR
8: Favorite Music Radio.

Yes, sino na ba din mga gala ko sa kabalag na naguluhan binilanggo o bilanggo? Ibadalan sa duang Sender Princess Rivera din na sa Abogon, Tagum City, magbuntag yung tanan. Sa yung papa, get well soon ng Wilfredo Rivera. Mukhang gagibate garon ka mo lang yung mga anak na magka-desisyon si Mukhang Gibate. Salamat, Princess, ha? Rivera, si Mukhang pag-send o bagabalag. Doon na kami bagabalag din ang manindot. Sama at dumagal na balak sa gabi nilang. Ihikawan ako sa tadhana. Ipasanginlan ko sa sagawa ko na buhat. Mayong pagpamahaw kaninyong tanan sa may sundaan ninyo karun, bulan. Kamu lang diapo na minaw din ni sa FMR 101.9. Magkaimot, nagkaimot na din yung balaka na eh. Tulo kong luha ba mga binatik? Hindi magunta lang mga binilanggo mga kabahib sa pamilya. Na yung mga sa, doon na yung mga gihikawan sa tadhana. No, gihikawan sa hostisya. Taghan. Pero lagi kayong sarang itong madunggan o ikagasto, ikabayad sa mga mag-iitan ng mga abogado. Kaya mamapil di. Managingon nga ang hostisya din ni sa tuang sa Pilipinas na yung discrimination nga to sa mga dato o mga pobre. Mao gini tinuod, musugot mo sa madili, mao ginay. Mao gini ino obserbahan. Kabantay mo pag dato gani, no? I-trial una usa bilangguon. Pero pobre, bilangguon na no? Usa lang trial. Bato-bato sa langit matamaan wag magali. Okay? So 9 minutes. O mga nagkalabay ang tagna sa before mag ika alas 7 sa buntag. Brian, kapon na minaw sa programang Sunday Classics may paglanog-lanog agad dugang kumparin ako si Sir Eric Padada. May buntag niya. Good morning. Naminaw si Garon mga taga-Sikon DNP MFC. Dahil sa may Malitbog Panabo. Naminaw sila sa kining 89.5 din na. Alamat sa inyo ang paglanog-lanog. Laing greetings sa itong tagaag pagtagat mga gabay sa pamilya. Hello, greet na ko akong magasilingan diyan sa Purok Dos, Monteverde, Kalinan, Davao. Sila si Gingging Dandan Nong Tune. Akong igsuon, si Tibor, yahang wife, si Nita, si Ade, Gina, Linlin, Dudong. Greetings coming from Nelson ng Tagum City. Salamat, kabibes Nelson, si Muhang pag lanog-lanog di baga orang segeron. Ya sa Tagum City, yes. Mayong pagabalag, ingon si Anthony Tandok. Oh, Itsoy, mayong bundag, ha? Itsoy Anthony. Doy-doy, no? Salamat sa inyong pagpamina once again to Mama Teresita. Welcome din sa Davao, okay? Minaw sila garon. Salamat sa inyong paglanog-lanog din sa 101.9 FMR Davao. Like dalik paglingaw, wala ganin yung tanan, Victor Wood, The Voice of Love. On the city's number one FM radio station, 101.9 FMR Davao.

0: ini ang 101.9 FMR Favorite Music Radio Davao.
1: Sunday Classics, mga old songs nga dili lang paminahon kundi makapabalik sa atong kagahapon. Sunday Classics, Sunday Classics, kauban

sa Lagkaw, Verne Gonzalez, mga ka-vibes, ka-pamilya. Ang Lagkaw nga dito na mugna ni Jima og ni Doy Doy. Apan asa naman ang Lagkaw ug magasaad ug magipanumpa nga ato ang gibarugan nga ang kamatayon lang ang makaulang kana ato. Managiingon itsoy Doy Doy nga ikatap ko ang kagahapon. Wahingon ko ang naglugitom nga mga dagom. Ha? Pangitaon ko ikaw, Jima kong nahanaw. Mga luha, hunong na sa pagagas ning akong mga bata. Anyway, may pagpaminaw din na sa may damaw di uro, naglanog-lanog din na pagigala. Lamat sinong tanan. Happy Sunday sila si Nanay Maria Tungko. Oy, Tungko, akong lula kay Tungko. Ang pilido sa akong lula, wala naman akong lula. Sa dalaga pa Tungko. Nanay mga Tungko din na sa Damaw di Uro. Og si Nanay Carmen Diaz, sa Purok Tres, Barangay Ugaw, Nabunturan. Naminaw sila garon. Oh, asa man lang Tungko gagikan sa kining Antikira Bujol, Buhol. Daga magabulanon po di ano. Ako lola gitaga Antikira man do. Martina Tungko Kurangyag. Oh, mato siya. Lamat sa inyo ang paglanog-lanog ha, mga taga Barangay Ugaw po, particular dia sa may Purok Tres, no? Lanog-lanog sila garon, dagan salamat. Hello daw kay Adet, ingon si Princess Rivera, ayaw kalimti. Good morning Adet, mihasko. Yon. Gigreet ka ni mohang friend si Princess Rivera, maayong morning kaninyong tanan. Okay. Pag-apo ko nagpalanog-lanog sa Kabibs Kapamilya sa 101.9 FM RW, kauban lang gapon.

0: sakit mang gani nang madagma nga matuhod ra ka? Kana pa kang gugma nga madughan jud ka? Why? Hala no!
1: Di na mabugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Arnelio Siriban, Buangin, Davao City. Wala si Pahit, may isa ka lawasan, sir. Dili ka ng iwan na nai, palsipesa, wala. Okay ra, sir. Sa isa ka daw, sir, maka upat ka ako si Shay. Tunod na, sir. Maka makatamang-tamang ba, sir, ang kape, sir. Pero katulog ko, naana ba? Biktibaw ko rato, sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.

0: casa.
1: Yes, kumukha po na kapag mira sa 101.9 FM Ardaba. May buntan sa makausag kanyang tanan magigalang. Ano na nagkita 38 minutes sa mga nakalagubo ang tekna sa alas 7 sa buntag. Ang iyong kaupan na gapon, dili guwapo, dili tisoy, romantiko lang, dudes, romantiko! Ay, ang doon pa tayo alas 7. O, alas 7, alas 9! No? Ang doon tayo, hagdun pa tayo alas 9, mga binating mga suking mga tigpamina. Doon na magbalak, ihato din na ganin niyo. Arong malingaw, magkaroon mga orasa, balag na naguluhan, dughang samaran. Nalunhaw ning panumduman ang patayng handuman. O giangod, gianod king kasing-kasing sa lilo sa paghandum. Ang kapintas sa balut sa kahuang o kasubanan, gihatod king pamalandong sa nahanaw kong paglaom. Mga basuni sa kasakit na nag-uylap ning balatian, nikusukuso sa kahilom sa lulit kong mga takna. Mga panghupaw sa pagmahay, dili gayud kapugnan sa patayng mga saat sa gugma kong gihaya. Sa panahon nga bitikang sa hagdanan sa katuigan, nagikugos sa kadasig sa gugma. Kung balaanon, wadamhang gibitan sa matintalong kahigayuna. Kung gibiyaan king timawa sa payag nagmagulanon. Wala nang katahum, kaanindot sa akong kalibutan. Tanaman sa mga damgo, nahimong lasang sa kasakit. Ang tibuok kong kalibutan na bulit sa kagulana. Tanan kong mga pangandoy nagdaphag sa kangitngit. Usahay mahimugso kanako awit sa gugmang na alaot. Gabugtong kadangpan sa pagbati kong sinalikuhan. Kunya kumutun king kasing-kasing sa hilabihang pagpaabot. Sa madulundang tinugdan sa himaya o kalipay. Unsa pa'y akong mahimo? Wa na ang pedestral sa pagsali. Nagdahik, nag-agulo, gilangkatan sa kalipay. Busa aninong maunungon, masungugon, pahawa ning balatian, pasag dinig timawang na hubsan sa mga luha. Ikalimti ako, pasag di nga sa maran kong dughan, mag-antos sa kahapdos, sa kala, sa imong kabanyag. Yes, alas 7:44, 16 minutes before mga alas 8 sa buntag. Kamulga po nagpalaruglanog.